0: one radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping.
1: And on 88.7 FM.
2: Ogoni fun Olorun loke orun Jesu Christi Oluwa wa oruko mi ni Alfa Musa Adebolapola oro Olorun ti mo mu wa ni oro ni wa nu we Sam kini ti o so pe ibukuni fun okrin na ti ko rin ni imo awon yen buru ti ko duro ni ona awon elese ati ko joko ni bi joko awon legan Oluwa fe ko gbe aye to mo Oluwa o fe ko ba awon elese rin mo nbe lo ni pe ko yi pada bi o tin lo loni Olorun to te to so e to je go jisle alaye loni o wa nbe o ma de mu sugbon ma gbe oni didun re wa no fi lo anu e lo nsasa loso ati lori olehun yo da bi giti agbesi pado mo ngbadura fun enikan loni iwo da bi giti agbesi ti pado wa so eso loni wa ni ayo wa ni ibukun ogo Olorun ewo Olorun ayo Olorun o ma ba egbe o de ti ri be o loni wa pada pelu testimony ogo ni fọlọrun loke orun Jesu Christi Oluwa wa

le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti e ti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon ri aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin

gbogbo olugbọ mi ni kutukutu, mo ki gbogbo olugbọ mi ni afẹmọjumọ yi, mo ki gbogbo olugbọ mi kakakiri agbala aye pe eku ojumọ o, eku ojumọ, eku ojumọ mo. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International, ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midway Market gba gititun ni ilu Ibadan. Gbogbo eyin omo Olorun loni ojo Monday ojo Aje egbe ranle dide, gbogbo eyin te gbagbo pe raje jeun lose yi, o da to ba gbagbo pe ose yi ose re to bode pade ni, eye wa dide nle mo mi, e dide nle dadi ka to ki hallelujah, e ma bo nibi pepe, e ja lo do bale ka lo kunle. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International. Eni kan le tun da ko yin si ni be ni emi mo nkiyin to logun to logun, mo nkiyin teleso teleso, mo si nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Sa e ma bo nibi pepe, e ja lo juba re, e ja lo dupe lowo mori mori ologun ajobo oba to nfina down Olorun ti o fi gba kan yi pada. Ah, ipekun ewa ipekun ogo oke to wa sibi ipepe ma e mu owo kan dani ki nso tele si o e kan mo fowo kan owo yen e jajo fi dobale e kan mu eniyan eyin na le ni nkan e dobale kunle e ma ki olore e ma ki oba awon oba oba to so egin mi ati edogo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo aro Monday ni o mama yi lo lo se, daddy lo lo se, sister ati brother yin le lo se, e ma yi ka otun ba se nki olore.

eni baba mi mo dupe mo gbe oga e ku ise lori oro mi mo dupe pe iwo la lati leyin mi iwo logi leyin ogba mi mo si gbagbo pe niwon igba to je igi leyin ogba mi mi o le wo e ju won si ejajo ki ejajo dupe lowo baba mi baba re oni majemu oba lati fo baje ipa ninu ipa ati ase ninu ase olorun ijinle ife eni to ma fo won agbara adupe o adupe pe okun lowo iwo olohun titi lai la o ma gbe oga ogo ni fun o jesu mami ati dadi oye edide nle gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa mo fe ke edide edide towo towo aje lo fowo bayi laaro kutukutu ojo isinmi ni gbogbo bi te ba wa wa kan ki hallelujah hallelujah nla yen bo ni se je ogunjo ninu osu elekeje today is 20/07/2026 e wa ki hallelujah nla yo je meje a fi ogo meji ti so ba se nke yen gbogbo oje e wa ki si wa lasan eh wa ma fowo yen ki somebody shall seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ese ogo meta ogo ogo ogo fun messiah mami e wa gbe ese kan si waju daddy eyin na try re ose ilose re ko si ni iwo ba ode pade bo se njade lose yi wa baje eto ti emi mimo ni fun yin lose yo wa si imuse gbogbo bi to ba koju si wa mu nkan bo ni sa e wa fowo kan wo yen e pawo po mo wa lowo lowo lose yi wa lowo lapo wa si lowo ni banki oba to ni gbogbo majemu lo ni so fun obe eyi dedidi o si tun di ase pelu majemu olohun ni mo so tele si aye re pe wa mu nkan bo e kigbe ni ma mu nkan bo loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ ogo ni fun o Jesu eyin ayan fe owo yen lo mo fowo kan laaro ko to jade bo ba ti ji fowo kan tun fi pamọ si bi to ba fi pamọ si ibi to ba le tete ti mo ri ni o mo fowo kan wa mo ni mo fowo baje ma baje ma tatajere eh o sera re lo laaro eni eni mo sera mi lowo ninu we out of apostle ise apostle chapter 12 ibe ni mo ti fe mu adua mejo ibe mo ti fe gbadua fun awon omo olohun ni agbara olohun laaro yi nigba ti n ba ka awon ese bibeli ma wa ma mu awon nkan ti mo fe fi gbadua won ni li akoko igba na ni erodu oba si nawo lati pa awon kan loju ninu ijo ijo tumo si egbe ijo tumo si ijo ijo tumo si idile ibi ti eyan meji si meta ba ti wa o ti di ijo onawo ejade lati pon awon kan loju ah je ngbadua momo ni ose yi ati ni gbogbo ojo aye re iwo atomo eni ti o pon yin loju e kan foke ke si ami loruko baba to ma ti temi mimo eni ba pade eke baba mo je ri iponju iponju kere iponju po ko se to da nbe enikan lo nawo sinu ijo ika kan lo nawo sinu awon eyan o nawo sinu ise kan o nawo sinu ijo kan lati pon ijo loju ki se eyan lose ijo lose ana won bandit nisin awon kan ni won nawo si ti owo won si mu bi owo apan ni loju ba nbo a mama foke si ami o daddy esa mi o loruko jesu oni mona odu e in the name of Jesus eke baba gba mi lowo apan ni loju bibeli ni aye ibugbe ika ni ika po ninu aye gan ah aye ni mo ti ri bi ti awon eyan ti ni ikanu bibeli na si so be oni laarin awon eniyan mi ni eniyan ika eniyan ibi awon ika wa to ba se pe won duwo je ibada bo won mo nawo lati pin eyan loju mo gbadua o ni muletika te yan ba ile gba leka eyan ti daran ati college e o doju ala to ba ba ika wo oko o daran bi eyan ba ba ika to gbogbo ti o mo sana tori pe n ti n be ninu e ni pe ko se kasi o
gbogbo eni tin bo mi ka kakiri aye ni afẹ mojumo yi mo fi majemu olohun gbadua eni ti o si o ni ka ti o si o ni jamba bo ti wule ko sumo to olohun yo ya were o ni bakapade o ni tenitika in the name of Jesus Christ eni kan ni kilo je to fi ri bayi isipaya mori la ro yi gbogbo eni tin se kare ti wo mo eni to gbe na lowo ti o le fi gbogbo awon tin bo ri ti won fe ko sunkun mo pa lase awon ni won ri bi gbogbo eyin omo olodun te ma ngo program yi aye oni se oni ka o oni re ni ti opon loju in ti won pe ni iponju ni ti ma mu ki eyin o sunkun oju eyin o wa pon ki se pe yo le roro fo mi o yo pon gidi gan in ti won pe ni ka ni eni ti ma mu yan sunkun yo awon amu ni sunkun sun amu nu sunkun asun tona rin awon amu ni sunkun keyan ka wole ko ma fese jele loruko jesu lo ni oju aje o ni pade won eke bi olupanju ba nbo oni yado mi oni yado awon mo mi e gbadua sa o isipaya ni e wo nto so ni verse 2 kini ka yen se won ni o si fi da pa jacobu arakunrin juanu o fi da pa iyen ni pe obe ori e sonu ohun ti ka mo se niyan ohun ti ka mo se ni pe nto ba gbin a si gedanu ohun ti ka mo se ni wi pe won mo gbe mi eyan ni to ba tete gbogun ti ka if you don't kill them they will kill you if you don't attack them they will attack you emi oluwa ni gbogbo eyan omo olohun laaro yi ni ojo wednesday e gbogun ti ka ki se gba to ba to gbe na to le fin lowo ika ma gbe ina ti o le fin lowo won si mo wa eni ti won yan je joju e o la bayi sa mi o mo boya ka ni classmate ye mi o mo boya ka lojo gba lepo mi o mo boya ka lejo rin aim ati objective kana ni pe ko fi da pa o ko ba se re je ko ja o wale o lo bi je pe iwasu awon kan bi won se demote enikan ni gbogbo wasu won bi won se ti a enikan down mo so le kan na gbogbo ikata ejo wa lori line gbogbo ikata bo mu lepo e gba ipinya ika ti npo die to si nba mu mara oni ni ka siri otu ki wa se ka siri otu nikan olohun ko le dani ika o fi da pa jacobu arakunrin juanu ni ojo wednesday pepe yo pon mo wema ni ojo wednesday kan na ngba ta ba ku mo wema ngba ti o ba fi di owo ale a ti wa ni ilu canada gbogbo eyin te ni omo ni canada je lo gbadua fo mo re omo ri oni pade ika lagbara olohun on the 22 yen ni otun lai isin meji la se a se kan ni nigeria a se kan ni canada the same anointing ai mo ya won ti obi mo loni tori po bo sowo ika ai mo ya won ti ori se loni ika ni se interview fun o ojo teyan ba ti ika na ni won pe lo sonu e ja mo oni nigba ti a o si ri pe o dun ma awon ju awon wo ni ju awon aju ni lo

man dagbere ba won eyan to ba nlo church ye dagbere fun won mo en na wo you message soke olorun jo gbogbo eni tin fina tin finu ba mi ja temi omo gbogbo eni tin wa isubu mi gbogbo eni tin wa ipalara won mo mi olorun se won mo se gba mi lowo won won lo si fi da pa Jacob nigba to won ri won dun ma won ju ki lo se o si to nawo bibeli ni onawo mu peteru pelu o mu peter na ije nje anadun meworo o si je igba ojo aimu kara ojo ti won yo ojo ajodun ni e wa won ti bibeli so ni verse 4 won ni nigba ti o si mu o fi sinu tubu anyone o si fi le eso merin awon omogun lowo eni tu ara nti yesu mo fi bayan ja niyan o oni lati ma so oro lati mu jade fun awon eniyan wa leyin ire koja ko le lo pa ohun na e wa won ti en so ni verse 5 won ni nitori na won pa peteru mo ninu tubu won pa mo ninu tubu bi o se ka awon ara ogbo mo so sinu tubu bibeli wa wi pe sugbon ijo fi itara gbadura sodo olorun fun ijo fi olobi je pe mama iwo lo nji baba eyin le mo nji ki se gbo family be lo mi ba ngbo nta se la ro ba inu mo dabi iwo lo nji iwo ni jo to mo gbadura fun awon family e atun tin lo sasiko idibo mi atun tin lo si pari odun won to ti jade o won ti wa nta tele bo won ma gbokun si ni time bayi on lo fi bodo da jesu oluwa mo on lo fi bodo gba doju doju on lo fi bodo ma sin pelu gbogbo aya re on le fi bodo ni eni ti o mo gbadua mo da won ti eni e mo gbadua lohun e ma gbadura ori iya to pe alabi niyan mo gbadua o adua nikan ni ngba je npase nbi gbogbo eni tin gbo mi laaro yi o ni bo sowo alagbeda iwa tomo e ni rarin fese si loruko jesu e ni bo sowo gbomo gbomo eto ti won se le fun o lati daye ireru eto ti o se le fun o lati base ire je ko ni wa si muse mo sure fun gbogbo eyin te n jade laaro yi e lo pade alaja gbogbo eni tin jade laaro yi o ni jade le iku lowo bi oluwa se nbe temi nbe laye ogun ikawo le ri fese jele ko ni je ipin re e gba wa won ti ji gbe ko ni je pin wa tomo gbogbo eyin ololufe program yi ibanuji oni subu lo ayo in to ro to da eti ode oni ban to ro to da je gbogbo eyin omo olodun bo se nti ami lori facebook lojiji ibanuji oni yale e lojiji ibi oni de ba o lojiji oni rogun ekun lojiji egba mi ara adugbo koni tenu re jade aye gbagbo pe iru meta lo wa iru kan be ti won pe ni ogiri ikan be ti won pe ni iru kinle yi ikan si nbe ti won pe ni iru woro mo so le kan na bi won ba nta iru eleyi iru ewo leleyi igbe iru ewo leleyi loruko jesu ko ni bele leyi bo se njade laaro yi idunun ko subu lu ayo fun yin bo se njade laaro yi o ni jade leku o ni jade li arun lowo in to gbe jade ko ni bo wole awon kan ngba won ba wole pada accident ni mo so le kan na iwole ati jade re eje jesu pamo o pata won me mo idunun lo mo ri oni ni monday emu ayobo emu dunun bo emu ire bo eje wa fikun gbogbo eyin mo me foke ni igba marun o fa teyin wa o fa tin jabo ni sauku loruko jesu koni kan koni kan mo re won oni gba won mo re digbadigba wa kan mole gbogbo eyin te se ami e ni mo sari omo mo pa lase ajinigbe gbogbo awon ajinigbe won o ni ri ogbe o won o ni ra won omo re gbe mo gbadua fun yin laaro yi gbogbo eni tin gbo mi kakakiri agbaye idunun yo subu lu ayo fun yin ire nikan loju owo mo ri e mu owo yen lowo e wa fa leti bayi e ranju mo eni iwowo gba ro oluwa ire loju owo mo ri wa popo e pavra atawon omo re koju yin omo ri re koju yin omo ri re e wa mama e takaseyin eni oju mi o ni ri bi.

0: la agbara ba mo dako ipe adekun le o agbe mi na soke
1: iwe oniwasu ori kini jengbe lati ese keji asan inu asan oniwasu na wipe asan inu asan gbogbo re asan ere kini eniyan je ninu gbogbo lala re to se labe orun iran kan lo iran miran si bo sugba aye duro titila eni kan dupe nbe yen tori won bibeji no dupe no to tape soke bo ile to wa legbe akobi won sese ku ni awon suku omo lowo eyin lo rerin legbe keji so won ni ama binu afi se yeye o awan sayo nbi ni o ade se ko mo lojo sunday so elekun suku alayo yo ti e enikan na won soke won ni koju banu je si o iran kan lo iran mi de sugba aye duro titi la awon baba la baba wa won wonu aye won ti jade lo won si nbe mo awon boji te nwo legbe titi yen iboji awon the apostolic cemetery awon baptist e ri ilesinku Christ apostolic church e wo legbe titi ti won fence mi ti wo o fun lanfani lati wa wo iboji awon akoni awon to ti tele aye nigba kan awon da awon na wa nu lele yen awon to ti gun moto ri ngba ti won na awon na ni yawo won ni family koda won se mi ti adugbo gbon wa tan wa laye opo won gan won ma da soro ti won si ma yanju ija lara won are ni ti won ku oro ba lara won are to se igbeyawo torun gbo taye mo sugbo o nisisin o ti don je lele enikan na soke igba to nlo lowo yi ori oni gba lowo e igba lo ni banka oba isame agbowo tin kawakati ago enikan to loro da en agbara tin kawakati ojo yo kawakati asirere sami dada
2: oruko mi ni Ayomide mo dupa lowo olorun oroke arugojo ni last month si a se isoru so lojo yen dari wa fe fun gbogbo wa ni anki ojo yen ko si owo kankan lowo mi to pe dori 100 naira ojo so wi e ko si owo kankan lowo
3: o lo 10 naira
2: so mo de fe san owo le ni saturday ojo yen mo sa wa suso ru pe a arugbo ojo saanu mi omi lenibodi de pe mo so fa awon mo to face ya rodo mi wi pe odo yin ma kerusi ti la lo du ba ti wa fe ti ya rodo mi pa so ma lo mo escort si ado won ore mi kankan so bo sa se di aro ojo saturday eni pe ka fi anki yen sun so woman yen wa kan lekun mi dalu mi sa mi jade ninu yara yen mo sa nti lekun mo ori so leyo ojo ti a lo anki yen tan e wa ni pe ta ba ti fe pe ka mo fi si eyin fun ka mo fi ba awon eyan soro so lojo yen enikan sa pe mi eniyan o pe mi gan latojo imo o sa pe mi bo se pe mi lojo yen o ba ni a ki lo se mi ti voice mi ri ba mo ni ko si nkan o ni ki lo de mo ni o si nkankan mo ko ko ti ko ni abro mi wa ni a anti mi e be ni yi soro e mu an ki yin e fi si eyin fun olorun lo lu eni yi fun yin be ni e sa se tun pe mi pada niyan o ba ni ayo ki lo se e mo ba ni mo fe san wo le ni o ba le lo lowo le mi mo ba so ye fun ba ni mo fi si eyin fun yen bo se ni okay o Olorun daddy wallahi ko pe 5 minutes o kan send owo le yen
3: o send owo le
2: se Olorun bo owo to je pe lalodi ti kan lekun mo ti pe awon mo ti ajo ma nse wole wode to face mo ni e ba mi keru sodo yin pe ori ko si anywhere ti mo fe lo
3: wa to ye ko sesin
2: Olorun arugbo ojo dide fun mi
3: o na won mejeji si anybody and then o belief iwo lo mo yen anybody to ba lati le sami le mi mo so now ibi atoro po tan igba to ro pe ko salanu igba to ro pe ireti ti pin to ba ile sami meta anu jade si o gbogbo eyan e fa anu mora lotun e fa mora losi e fa mora leyin niwaju loke nisale anu olorun ma bo lodo mi anu ma yi mi ka eyo omo e o ma ra mu se o anti o ma roju rere okan re o bale o ni damu in Jesus name.

0: ni mwelo sami dada fumi ni fire
1: barugbo ajo ba se tan lati la ona bayo ta lo fe daduo baba de si ilekun anu ti won asiri atinu ori loluwo ti bere se e lo get sase ti yo didi kan gbogbo eniyan le ba wa dajo sarugbo ajo ni ojo friday ibe la duo o ti bere odidi ose kan gbako la fi sise le lori eyan wa ko osan mimu eyo meta lowo osan lenu jo meta yi loluwa nlo pelu wa gbara tin ba fi pray fun yan eran ti arabirin to wo mo fun 25 years osan la fi pray fun eripo ti dolomo bayi osan la fi pray for omo tan ni ko soro omo leyan odun merin o ti soro e lo get osan eyo meta wa eleyi ki sere iyanu to se wa dini o da hospital o da ko gbogbo bi o se sele e wa wo n toluwa so te ba ti get your son meta ni aro friday ose e le mu your sunset kan lowo e wa gbe sori ota osan meta ti ba presi e ko yen lo le pada sugbon iyo yen la file sori pepe to wa di friday ose to wa nbo lohun le to wa gba iyo yen pada ma jan di omo le ona bayo seta ti de bayi ko se gun mo ko se pe mo e so fe ni ti o gbo ko gbo aro friday ose yi iyo sunset kan osan mimu eyo meta gbogbo eniyan apade side of a garage ni kilanko junction e bere pe church arugbojo le lo nilu ilorin gbogbo eniyan out to ayan.

se kowe re won ti bi lede alakale bi won se lanfani lati koju ara won si se be ba gbagbe abe ti gbagbe ke ran yin leti we pe ko gbogbo lori lede wa Nigeria eyin fly ego won pe won pe lori lede Ghana Togo te mo po Ghana Faso o ye je nbe so ma yin better o ma di wa si wezu e tori pe mo fe ke da ti yin mo o ma ba da mo ko ba ma da ba mo ngura ye niyan ni ko gbogbo lori lede Ghana oni won kokan lanfani lati koju eyin lojo Aiku ti nbo

awon rawa gbo bolu omo bibi le wa Nigeria se nbe loki oko e je mu lati nu iko gbo bolu bana bachi e tori pe iko gbo bolu bana bachi lobirin lori le de toki won ti gbe rawa gbo bolu lobirin omo le wa Nigeria kan to je odo lo nje Suliat Abidin won ti gbe eyan soju idije sa tutu ele ti nbo lona pepepe gege bi won je gboro yan si mi leti lo ni perenjogi mo fara bale jeyin timi ni peta o de pe papa mo gbe body o dodo wi friend didi ninu iko gbo bolu bekistas no wata wayi iko gbo bolu bekistas won tin je ko di mimo won na egbo eni ti o ba fe kowo wa eyan lori tare wi friend didi o gbodo lowo to ju milionu lona meje iro lo gege bo je je wi pe iko gbo bolu admire Adima, awon ti ko 7 million euro si wa. Gbogbo won ni awon ota o. Ne tori pe gbogbo owo to ba fe ko wa, iwo iko to ba fe ra wi friend didi. Lati nu iko gbo bolu Pakistan, o gbodo ni million. Lona mewa iro, eyan 10 million euro si niyan. Bo jojo niyan, o de pe papa, ne pe rewe gbo bolu la pe yin. Omo bibi la wa Nigeria, re ale bi osu. E je leyin mo wi pe iko gbo bolu Brentford ati Glasgow Rangers won ti bere si ni gbona woju ara won lori pe tabi yo gbe tani yo gbe agba bolu lapa eyin yen lati ni ka gba bolu blabon labo rover se ne yen gege bi kan je lo eyan ni patare re ale bi osu o le mi jeyin temi lo ni perenjogi o gba be se re agba bolu lapa eyin bakan na wo ri le de wa Nigeria chidoze awaize iko gba bolu ri le de toki kan eyan kona yaspo awon na ti bere si ni ajo soro eyan pelu agba bolu yi o bi pa alaye daku ma bo lodo ti a ala nilu e a fe ko wa ma se omble o wa ma se semenko e eyan lodo ti a o ye yin temi tan be lojo pa ye lo jara yen mo ti ri yin lapa be mi gboko yin

West Sports Update lojo po Facebook lojo po TikTok iwo sha lo be o ma re wo ko so bi ojo ama tutun omo logo mo ta data le bo ba se wole ma ba nbo logologun ba nbo logbologbon je ko ri mi gbo ki won ri mi wo ya kiri tubutu ro ile agbalaye o da ro lori kelechi yanacho ile to lo darapo mo ipa gbagbalu boyas for eyan lori lede talking

se lori pe oro owo ti o ma gba o nitori pe kelechi ya na so o nbere fun 50,000 pounds eyan egberun lona adota po o lo lo nbere fun losose o ni pa gba bolu celtic re won si se to lati so o ni dini ya o to mo yan fi gbe body o jojo niyan o ya morin wasa wasa o dori lede sota ori lede morocco ori ni lucas ablaka niyan o ni budo igbaradi pa gba bolu super falcon sile wa niyan daju idije ife eye ele to je tawo obirin ni ladulawo afcon 2023 oju ti bere ti ni pe koda ese gan tin pe eyan ninu iko agbabolu super falcon sile wa ne tori pe lowo ta wa yi o ti di awa agbabolu mokandinogun ele ti won ti bale pepepe eyan si budo igbaradi yen se won si tin lanfani lati ma se igbaradi ni kokan ejeje ogba be o lo je wi pe rawo agbabolu ninu iko yen eyan de bola bi odun o je ko di mimo oni ba ku ise otan oni lowo ta wa yi se ala wa si ni itbenu lori ati tun le gbade ife yeye fun gba kokola gege bi nkan se lo lapa be yen o je yin temi lo ni beranjogi o da mo ti gbe body kuro lapa be o dodo awon ti scrabble eyen tori le de wa de jira e tori pe ta ba so ni pe royin re daraya e je bo lo lowo be gba nikan la ma ma lanfani lati menu ba e tori pe la re bure niyan o lori oro ti scrabble eyan won ti DJ Youth Championship iko tori lede Nigeria won ti kede awon eni ti yo je asojo orilede wa Nigeria mokanlelogun o ni won kede won gege bi Nigeria Scrabble Federation na won se kede re lojo tana won ni DJ 2026 World Youth Scrabble Championship ile ti yo waye laarin ojo keje si ojo kesan oṣu kẹjọ ta wo lọkan eyan nilu Nairobi orilede Kenya won lawon ti yo soju orilede Nigeria won mokanlelogun ni won lanfani lati kede won ṣugbọn ni titori ijọba akoko wele wele ojojo ni nile lanfani lati koko won ni kọkọ ejeje ne tori pe iroyin yen po pa yeye eyan lapa bi laro tuni o da mo ti gbe body kuro lapa be o ti di nile ogere o ya gbogbo aye ti basa bibite ma jọ lo ko sawe o ye ka le wele na alaye mi ma je tinu eyin ne tori pa won mo basa won se gudugudu meja ti yaya mefa lojo tana ne ni dije ife ye agbaye to tanu bodo tanu epo o je papa eyin ti jesi te wa nbe yen sa e mo pe en so fana de o tun gba record lana alaye tun gbe se le data o gbe se le dede o e tori pe chance record o ye sun lara won e so fana de si tun gba record lana ba mi abroji dade labuja gaba gbogbo chance la jegun le le lorin mo ri alapa be o je gbo mi dada se yi lo mo ga la nita

0: onile atukiyin ka to wole laro toni aguala ajo osupa wa mabode volume oba aki isokuri isobirin onle alejo omode agbalagba awon ti won rowo rago ti won gbe go dudu soju
1: o ma to ni idi mi niba ti ko ba gbi en si ma ma worry ma so
0: lo da ti Eshwa elo na ta ago ni post office
1: 100 naira ni
0: 100 naira owo na ni
1: owo na so je oba ko lo gbe amọ pa ga nkan ya loja lowo
0: ara nkan gaza oda o eto yi eto wa eto ti gbogbo ara lo ti won tete si ni gbogbo ojumo jojo mo do mi re dododo
1: ati pale iroyin
0: o tu ga te to ga bi ise re akiye laye kaye ni be kebe te ti lanfani lati ma tete si ile ise igbonsa efe ikoni ikeje de ni adorun ole owo meje diamond fm oni won pe ile ilorin nbe na lata kan mole si ta tin dabi edun ta tin ro bi owe ta ko le yo petesh
1: naam
0: ta en na
1: naam
0: basi
1: o mo pe ti se gba tin woju mi bayi nkan kan ma nsele
0: ah aku ko le ma gbe saya e ma mi
1: mountain of fire
0: mountain of fire holy ghost
1: fire

0: o ni o je eyi ti o tako ilana ofin lorile de wa Nigeria te mo ti agbaye gan ni sansan na ba to fi awon ti oro ndo yi ka ti le ndo yi ka o ni o je pe yo ma kan pa o fa won ojo po ayelujara gbogbo lati ma boju to awon ilana ele ti won gba seje olorile de Nigeria na pa julo ojo po Facebook X ta mo si Twitter tele tele TikTok Instagram ati awon ojo po ayelujara mi lorile de ye Nigeria Tribune oloya gamboro iroyin
1: laaro tun ni baba ti sha
0: akunrilo keshi
1: baba tun ramu
0: odun gbarere
1: o gbarere o gege bi ajo mogun le Nigeria won ti tun ramu won ti tun ready ajo mogun labe iko ti won pe ni operation adin kai pelu ifowosowopo ajo lopo ile Nigeria isori ta mo si mopo won ti se be won ti dabaru ipetepero awon iko agbesumo mi swap lati ji awon akoko gbe salo iyen ni ile eko federal government girls college fggc to nbe ni monguno ni ipinle bona atejade ti won fi lede iyen lojo iko eni to je adele alukoro fun iko adinkai captain mohammed gani o je ko de mimo o ni akolu yi lo waye ni nkan bi owo ago kan abo oru ojo kokan din ni ogun osu keje ti se anode oni o te waju o oni ile eko ye ohun lo se wipe ijoba ipinle bonu lo lowo gege bi hostel temporary hostel fun awon akeko ile eko federal polytechnic to nbe ni mongono oni bi awon iko ta wi yi bi won ti petepero ti won si akodu si agbegbe yi na ni ajo mogun debe pe ira aleleye igi ele ra ni aju agbeju sile ohun le fi
0: oni be
1: la won don la awon akoko
0: kadupe
1: meni ni adota
0: kadupe kadupe kadupe oda onitori ijoba akoko kasare mu amele wa latinu iwe royin daily choice woni odowo la dorun la si bayi nitori pe ba se nge won lowo oni won ko ka won pe awon akogun jalu won se kupa eyan meji won si ko awon marun nigbeko iyen ninu akolu otun to waye ni ipele sokoto awon afurasi akogujalo oni iroyin ti je ko di mimo wipe won gbe mi lenu awon araalu meji kan te won si ko awon bi meta te awon bi meta nigbekun ati bi awon marun mi ninu akolu otun ele ti o waye ni agbegbe kan ti a mo si kaware ngamba ni ijoba ibile sabonpirin ni ipele ohun awon ti won se akolu ohun ni iroyin je ko di mimo wipe won yabo abule ohun iyen nikan agogo kan oru oku bi iseju metogo iyen lojo aiku nle ti o si je pe o ba awon ode ilu na iyen ni jafo ti won si se be o ti won ko awon ara ilu kan nigbekun ni won tun se be se ku pa won ko lohun bada ko jabo ko sanu ni daily trust ologbe iroyan jade laaro toni abala la me to la me to wa won tin be ninu yara igbon sai fe pelu wa laaro toni ejina Jacobs
1: omatayo
0: won tin be bi sugbon iya akorin bo ni nkan
1: se
0: ka gbe body
1: I got you
0: okay I got your cover o si wahala

aje pe onile moto kiyin ke to wole ni dede agogo mewa yale ta koja iseju meji agwala ajo osupa mi bode folohun oba mo kiyin o daye kaye nebi kibi te ti lanfani lati ma 30 si ikoni ile ise igbon safe 88.7 fm total komale sile ilorin ni ipinle kwara emo pe bi agogo mewa yale ta to ba ti le roke nikan eye n gbogbo ojo aje ojo osegun ojo ru ojo bo ojo eti eto e pa wadasi ona ni e ma 30 si to si jai pe oniruru ona ni aso ti nbe lara alagemo oniruru laso oga lawon agbon loloko ojoko oni ati ma mu eto e ba wadasi wa o eka eto oro aje eto eko eto abo eto oselu eto oro aje ati bebe lo lati ma boyin gbo awon kilo nto nsele ka kiri tubuturo ile agbalaye lori lede wa Nigeria te ma ipele kwara ti lapabi eje loko oga agba leka eto royin atoro to lo teto itiwa ogbeni tewo adejira to je olotu eto ohun ati loko giwa ikaniye to je alabojuto eto na alagba Michael Abiodun Olariwaju o lemi ayodeji ayola omo baba tisha to lo ba fun lori ofe lati je atokun eto e ba wadasi ni gbogbo ojo aje finki isokunrin isobirin onile atalejo te ma oyunu atasedi parabata gbogbo yin oni mo ki lalai lolodi kokon yo babo oni ayabele obesere sugbon bi a gbe waye ise ona lo besi nitori pe loni a ma je agbeyewo awon kankan to ni nse pelu oro eto oselu ki nse iroyin mo wi pe eto dibo apapo odun 2027 o ti n wole bo were di were e gbo ninu awon iwe iroyin paper ojojuma le wa loni pe awon egbe oselu kan won ti n fi oko awon oludije won soju opo ayelujara ajo eleto olominira idibo ile wa INEC ati bebe lo ele to tumo si pe igbese o ti bere lori oro eto idibo odun 2027 eto ko mese yo o ti waye lawon egbe oselu gbogbo pepetepin lori re loni ge bi mo se so fun yin oro to ni se pelu oselu ona ni amenu ba mo wa ni pelu mi nu yara igbon safe yi alaga egbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC eka ti ipinle Kwara Alhaji Abdul Fatai J Imam won be pelu mi bi bakana ni comrade MO Shitu awon na be bi pelu mi te mo awon ti won ba won ko wori wa ko to di pe akuro lori eto won ma se be lu won logo enu eyin ara ile e fara bale e fa poti tedi ajo gbo eto ni sansan e ma wa gbagbe pe gbogbo nkan ti alejo mi ba le so aba won ti won ba pe sori eto

0: ijoba Arebola Tinubu ati ijoba ipinle Kwara labe Gomina Abdulrahman Abdulrazak won ja awon ara lu nton mo bi o ba wa bi ko to di pe won bere pe kini egbe oselu yin ni Nigeria Democratic Congress te ni ti o fi yato si awon egbe titi n se ijoba abo lori lege Nigeria e je ki ko sare mu oro subsidy ti emenu bayi owo ogunpa lori epo eni ijoba are Tinubu won yo subsidy nkete ti won gori alefa be si re lodun 2022 ngba ipolongo idibo omo oye ninu egbe oselu yin Peter Obi o nbe lara awon ti won fi oro subsidy ipolongo be ni abi beko
1: be
0: kiwa le wa fi so wi pe are jebi le lori pe won yo subsidy
1: ta ye je bile lori ni pe oruko aku pelu different ideology temi ba jo soro pe ma se bayi ma se bayi ideology ti ma fi se o yato si adure ideology wo to mo npa e obi so pe o ma yo subsidy in sense pe subsidy ti o yo o fi fun ara ilu ni enumeration ti won make sure pe dividend of democracy
0: are na se
1: kini to se o yo subsidy ko fun governor se o se nu governor tun gbowo o n sagbada kakiri Tinubu tun wa so pe ara ilu o mo ti ko owo yin fun governor emuso e gbo re ri ko si government o le ma so yun na ngba pe ni nisike lomo lodo nsin e fun lowo e ni ko lo raka ati kukuru ati kukuru o de nsin ko raka ati kukuru wa biscuit lo gbe wale e ni pa se ti mo ronun titi pada lo gbo mi wa bo ti e ko ri niyan Tinubu ga o le ba mo soro in the sense pe o ni to ndan target lodo won o bribe won governor ni because of
0: be se rosi
1: well king well assumption mo give a large mo de fun ni backin o bribe won governor ni because ti o ba bribe won e to fun yan lo pe lo sise ti o de sise yen he has to search on them but being that 2027 bo o bribe won ni na but analysis yen to ba de le challenge your date ko challenge
0: eyin o woye pe igbese ti are Bola Tinubu gbe ton fi ko fa won governor yin o tona nitori pe eyin agbagba lebo eni o ba mona la je oto pe awon gomina ni won je olori lawon ipinle pe ti won ba le dowo awon gomina yo do owo awon ara ilu e ma gbagbe pe yato si owo ti an so yi ijoba won ni won tun gbe awon igbese e gbo nipa oko ti lo afefe gasi e gbo nipa owo oranwo fawon ile sile ti won labe ile ise oba ti bojuto oro igbe aye ara ilu ati atikuba ise ohun osi e si wa ni ijoba ogbe igbese yi to pe awon gomina ni won pa fun
1: e wa kare awon melo lara ilu to ko fun ti ba ni mo fe se empowerment mo ko gbo injo ni radio asunsin ti mo fun e mewa ma lo si radio ma ni gbogbo Nigeria mo fun lowo Nigeria ogo ogbe gbese pe araalu araalu an ma melo lo fun lowo boni araalu ti fun yan lowo nibi tan tin ni fake ghost kuno tin tin pe ghost agent ti lo open kini tan gba subsidy tan gba gbe tan gba budgeting and every soro oro Tinubu oni me because gbo game to play be o ye wa aro governor gan lo e ko fun lo go ti fun lo ni gba ti nso it's okay ko fun governor lo go governor ni ama ngba ti governor o se to e ko se se e to fun governor lo na lo ni ati lati so pe owo ti mo fun ye o laye Buhari o fun won ni owo kan ni bakan gbogbo chairman lati gbogbo won
0: ati governor
1: bailout at end of the day ma so bailout o yo no owo reduction allocation re ni Buhari ta ni o se nkan gangan o yo no reduction ti o se o yo no allocation won ti ba fe fun won ori nkan se kini Tinubu se nsin o wa ti ti le na governor ko lo ti a fi ka kiri ti a nju en to wo but ya nje wa now bi ya o ba je wa kini o ba pe Tinubu ma ba lo but ya e ti poju gbogbo yen ku e bi npa yan gbogbo yen de wa radio house na kini eyin na ma pe gbogbo nkan ilu o fara ro se ba ti ma ba lo ni it's never possible Nigeria to bi ju pe kan so pe o rigi election lo tori gbogbo ti e gbe kele won yen ko le work

0: Onani atokun eto hun loni awon megbe oselu Nigeria Democratic Congress NDC ekati ipele Kwara awon ni won be pelu mi Alhaji Abdul Fatai J Imam ti won je alaga won nbe bi comrade MO Shitu ana nbe bi bakana oni eja Adelowo Adebara ti won je alaga egbe oselu ohun iyen ni ekun Ariwa ipele Kwara ti won wole ba wa lori eto comrade Shitu
1: ya esenga modupe olotu
0: e ba nsumo kini dada eto
1: lo ke ejo mo fe ki atiti correct impression kan
0: okay
1: Nigerian Democratic the length and breadth of Kwara state
0: sugbon awon ara lo so pe ni
1: awon ara lu tin o fe mo na nso tori pe egbe gege bi alaga wa ti so egbe tuntun ni so elomi kan o ti ma buru egbe elomi ni fe egbe ko mo bi ti orin si idi eya nfi nto gugba ara leleti ani eka ani offices ka kiri orugun mererin Kwara orugun mererin Nigeria ile egbe wa ni Ilorin to je fun state o wa ni adojuko adisco ne ba lepo bovas ne ba winners and transport transport kan na wa be tan na lokoja ibe ni ile egbe wa wa so a fese mule tasi danto so please I think this should be corrected
0: awon aralu na gbo yin bi ko ba to bi won ba pe wole amo boya looto e so e je pada sodo alaga Alhaji Abdul Fatai J Imam e je kin ko bi bayi pe ta lo mo oye yin ni ipinle Kwara pe pe egbe oselu PDP ani gbogun ipinle Kwara Kwara North I mean Kwara Central ni won ti mu omo oye won egbe oselu APC won ni awon na lo si Kwara North egbe oselu ADC won ni Kwara North na la won lo ta ni omo oye yin bo lo omo oye yin wa awon ara ilu won le lo omo oye gomina
2: atoku na la so pe egbe tuntun to ba de won mo criticize e ni omo oye wa ni Kwara Kwara Central lati mu Professor Abulumimine Ajia, professor of young professor. Si bobo yen si ma pe yes, o kabebu. O ni omo yewa ni governor of our candidate of our party. Ni sinse gan ba tin so yi America lo wan sin. To n tra lati organize awon kan tin tun ko ba won. That is our many many things ti yan ba tori ababa ti bere campaign. O ti fla Ilorin Ilorin omo Ilorin ni governor wa omo ile Ajia
0: kilode se fi lo si Kwara Central
2: reason
0: lo si Kwara North
2: reason ta fi lo ni pe te ba wo geographical aspect of crisis to one Kwara leni Kwara North Kwara South awon bandits want to destroy most of those place ta ba la mu yan be to ba di time ta digbo ta ni eniyan o digbo to tuka ku ko le l'opportunity wa fun Kwara Central pe ni be ni gbogbo awon to sa lo ni bi sa lo mo Ilorin bi na gbe so from there and then say to be won say transfer voters card you want to this center so that's our proposal
0: eh bi awon ara ilu o ba so Alhaji Abdul Fatai
2: now
0: won ni gbogbo kan te so oro oselu ni
2: all right
0: e tori pe ki n se gbogbo awon eyan tin be ni Kwara North lo je pe won ti ku tan gboro eto abo ti emenu ba ki se ipinle Kwara nikan lo nba fira orile di Nigeria lapapo ni pe ta ba tun wa wo pe lati aye baba saba ni Kwara North ti se gomina keyin pe ti o ba je imotara ni nikan ni pe ko ye ki eni pe arin gbogbo ipinle Kwara le ti tun lo mo moye ngba te tun soro e lo mo oye yin be la America
2: no lo sa America ni o o lo kon kan ti o lo that's what I said ki pe lo ngba me
0: bawo ni won lo
2: it's just about 2 weeks ago from next week o de to ti ma de again so ise ni won se kakiri
0: word wo ni won ti wa
2: magaji ngiri word lo ti wa
0: ajia awon eyan ti nbe ni word ise won mo mo oye yin ojogbon abdul momin ajia se won mo
2: ko se ni ti o mo nu executive wa
0: o de ti se ti o ti nbe ni word o ni mo nbi yin
2: eh
0: nje awon mo oye yin

0: bóyá.
1: Tọ́ mú kí n pé ẹ̀ka bọ̀ padà láti ojúde ọjà wa. Ìkànnì ìkejìdínláàádọ́rùn-ún ó lé ọwọ́ méje Diamond FM. Ilé ìlọrin látakànmọ́lẹ̀ sí Ayọ̀dẹ̀jà Ayọ̀lá. Ọmọ bàbá tíṣà ló kọ́ mi. Gẹ́ bí mo ṣe ń jẹ́ kó di mímọ̀ fún yín bá a ṣe ń bá a bọ̀ láti bí ìṣẹ́jú ọdún díẹ̀ báyìí lógójì. Ẹgbẹ́ òṣèlú Nigerian Democratic Congress ẹ̀ka ti ìpínlẹ̀ Kwara àwọn ni àlejò mi lórí ètò. Ẹ jẹ́ kí n padà sọ́dọ̀ alága Alhaji Abdul Fatai J. Imam. Mo ń bi yín pé ẹgbẹ́ òṣèlú yín kí lẹ rò bíi pé ẹ lè ṣe tayọ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú tí mi tó ti ń ṣèjọba àti pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò tẹ́ ẹ mẹ́nuba pé ọ̀nà owó lẹ rò bíi pé ẹ lè gbé gbà ìpínlẹ̀ Kwara nìkan kọ́ lọ̀rọ̀ yìí tí ń bá fínra a sì gbọ́dọ̀ fi ọ̀rọ̀ ètò ààbò ká máa fi ṣòṣèlú. Ọ̀nà wo lẹ̀rọ bí ìpẹ́ lè gbé gbà gan fún alára yín lẹ́gbẹ́ òṣèlú tí yín.
2: Irú ọ̀nà tá a lè gbé gbà olótù ni pé bí nǹkan bá dirí bó ti rí yẹ security fund ó wà lọ́dọ̀ gómìnà wa. Irú ẹ̀zábù tí mo mention lẹ́ẹ̀kan pé ó fún wọ́n gbé ìbọn fún àwọn Fulani Amiyeti Allah pe ki won lo se eto bo araalu accusation temi won accuse ni pe Fulani Amiyeti Allah ti won ni pe kon lo se eto abo funlu gege bo ti ye ko ri awon vigilante wa awon ni won ba gbe ibon fun won amon ni ba gbe fun kon equipped te pe won ti ni forest guard nsin run forest guard ti won ni iru awon yen ni won le make sure pe e gbe ibon fun e lo maintain e lo ma won ni kan ma pa yen ni ha o won ni kan lo mate security ni o Amiyeti Allah mo ni ri omo ya won kan oppress that's area ta won so ni o tori pe o dabe pe o ku be ko to ba se awa ninu ijoba wa security officers wa vigilante wa a lot of security aspect of won ti wa lori sirisi won pe won won make sure pe bo lati kini recommendation yin ta fi kata kini toro awon security ode olode wa ibile ana ma gbogbo nu gbo yen ko ra won mo ju awon Fulani lo ko kaku lo mo igbo to so ran die but ki won kan ala o pe eyin omo ya won e lo seto abo e lo everything wrong awa mo logistic ta ma lo tori pe logistic ni gbogbo kan ideology olukaku de yato ja ba gbe security team le nsin awon dss bi won e ri pe recommendation olukaku ototo ni won wa kupo won fi make sure pe ah these are the best solution that is buti ekuri niye
1: ah e je ki wa sodo eni to je alaga egbe oselu ndc ni apa riwa ipinle Kwara ah eda adelowo adebara ki le ro bi pe awon mo Nigeria awon mo ipinle Kwara le ma reti lati nu egbe oselu ndc papa julo lori bo se je pe eyin te je oloselu ina le ko ra yin kiri pe chebi embo lati bi kan na ni ko to di pe wa sinu egbe oselu ndc ki le ro bi pe awon mo Nigeria ipinle Kwara ti won le ma reti lati odo egbe oselu yin ete waju
3: ese atokun mo ki gbogbo omo Nigeria mo ki awa emir of Ilorin CEO mo si ki oba ilu mi na our of sao my leader chairman ndc Kwara state Alhaji Fatai imam mo ki comrade situ na ati awon ti ajoko wo wa si ile se redo really mi si alejo yin ninu ile se redo ko de si igba ti mo wa paro fun omo Kwara I never lied to Kwara. Into mu me wa ninu awon to join NDC ni asiko ni pe opolopo egbe lati gbe yewo ta si ti ri pe oju kan na la kan pasi. But aba wo gba awon to constitute egbe lasiko yi a awon ti won duro lori oto awon ti won duro lori ah kwara imo budo yato lasiko yi awon asise kan be ti gege bi jesus to se so le aipe ati atokun pe gomina wa o kole o se gada o gbe se se government house o se flag
0: e ma gbagbe mrenu ba interlocking now
3: ato ese adupe
2: ladugbo
3: oro gomina wa da bi baba to busy ti n kole ti o ko mo o ma kaka ko
0: lona wo
3: ese adupe moreti gomina kan laye Buhari emi le ti Buhari wole wa fun gbogbo gona ni bailout yaya binu lo ko san gbese lara owo awon osise re gomina ti wa o san o on le fowo se street light ni bo se se ni street yin bi lo se lasadam lo repete
0: mo fowo atomade yin lenu bi te deun eda
3: adelowo
0: se gbo pe ko si gerigedi mo ni ipinle kwara ba won ti se n gbo owo osu won dede
3: mo nbo mo nbo mo nbo o dabi pe mo gbo sugbon mo nbo igba ti gomina yi o wa se street light solar kaakiri mo fe so fun ile ni pe ko si nkan to exist ninu solar yi mo ni gbogbo street to se si ke lo fa
0: ero be abeeri
3: ti bo emi da n koja gbogbo street light ti asadan street lati gera limit titi de of a garage bovers lati junction unity titi de ile epo baba soja owo bela na fi se ngba yen a kere e wa lo wo le ni ko si nkan ton sise mo ke lo fa e to ye ki won fowo se kona fowo se ngba on e wa jika ton ogumi na wa na le ni a n ko le giga gogoro ile koko house bi koko house e yan mo la ko si be a n ko sugar factory a n ko garment factory dojumo le mi nkoja garment factory so a n ko le ni akoyan a mo si mo pe gbogbo le ti won ko yen ke se yan na mi lati ko si be a fe ma fi le yan wa ni ta ba ni ka wo se oro esin lokan loro wa ni Kwara loni se a fe fesin gun yen ni awon

nje kabiyesi olohun oba mi le dumare oba bebebe ti mo be nigba ti bebe nbe ti o si mo be nigba bebe ba ko ti oba be mo oba mi alawrabi owa wa ti mo wa nigba ti wa wa ba wa toja sipo na ni o mo wa nigba ti wa wa ba ko ti oba wa mo oba le wi le se wi be je be tolohun be le dumare ni nje kabiye o si olohun be le du ani nje be oruko olohun be ledua na oni mo fi n ki gbogbo mu tumu wa nibi kibi te layo lanfani te ba ti le maku ti radio ni diamond 88.7 fm nilu ilorin mo kiyin mo ba yin dupe mo bara mi yo tori pe aji sori de alaye fun toni oni logun jo ninu osu kefa odun 2026 emi pelu yin layo lanfani lati wo calendar lati so pe ninu osu kefa oni o pe ogun jo awon kan be ajo pariwo happy new year ni won si laye mo awon kan sun lale ana awon yin o mo jisaye laaro yi ila yin lo nbo loke nbo nle awon kan be owo lowo lawon wa ba ti nsoro yi ireti awon molebi won ni pe won ku won ye ni ka won ti e gbo kan nbe beyan ba fe mo ye olohun eni ko sere lo le iwosan ko lo wo opolopo awon ton be ni dubule aisan e wa wogun logun awon ti won toju alaisan ti nbe nbe emi ti e arojuraye nlaji la aro yi la nse nto wu wa seni ti won so fun le wo so pe e sale lo ra yi wa e tun lo se le yi bayi e tun lo se yi bayi e wa be yan ba tan ra re won ni ward kan be nle wo san won ni vip ward kabiyesi olohun emi ati yin a ni ba won nipin a ni dubule aisan en tin be ni le tin be ni vip ward television wa nbe fridge nbe nbe fanu nbe nbe koda mi nbe o ni air condition sugbon ni to dubule aisan nbe nu pe e tun lo wa be bayi e turuwo nbe lo mu baba kan ni mo mori apenrin kan won gbe lo le iwosan won wa gbe si oxygen fun wakati meji pere won wa so yi owo ti osan o si bu ekun awon doctor bi le re pe se baba o sa duro owo yin ni npa yin lekun o noti oni te ba fe gba ida mewu lopo mewa re oni mo ni oni mo ti lo 97 years laye oni asategun ti n gba ti n lo lofe mi o mo yi re e wa fun mi lategun fun wakati meji pere eni nsanwo e ah mo kiyin obeledumare oni fi omi ara de mi ateyin mole koni fe je ara wa koni fi de wa mole o a ni fi gbesi aye wa saisan mo kiyin loruko oludasile kan ni bi ta wa loko gi wa le ise ati gbogbo loga tan di eka lolokan ojo kan mu ingba mo ko ri tai wo ndi konso mu ni sa tun ba yin dasi ni ma ri ko ewo mo baba teacher lo si ga o lo dawo tele lojo pada ko tele awon ko lo gba nkan o lo se ga o si sare pada wa mo kiyin o bola o lojoku lo ko mi alawo ko yin ni omo ni ko ye so emi lo mo sibe omo luwe omo sari ko mo se ogun ogun lo lojo kan apojo re n lo lojo gbogbo ajede ni mi ti felegede soge pedepede to ni ko ma kede omo dederu bola mo lojoku ti o forogbon ti irogbon ko tenu ko tete gbongbon ko ma ni eja yiri e so tun eja yire so ito ita ba fomo womo ana kapa o arande kun bi o ba joju e login ni o wa da ti e ka woran alaja wa November Express e se e ko atele gbogbo igba pelu ase amdumara awon ti na won yan ju mo kiyin o e ka bo sore to ta pe ni e yire

o ye ka won mo ko bo si di radio e ma npa won mo yin kokan tojo ori mo ba ti gbe pa pa julo ti awon na ti won fe mo npa in tin sele eni ki won o joko ti radio la ro yi e ba nti won eni won tele mi ijoba ipinle kwara lorun tin ran loni ibi ti mo fe fori oro so ibe gangan sugbe je ngbe ko le ye mi ati wo pa pa julo awa ta to je poru oselu oni bi o ye wa mo adi se larika o alika baba de nton kaluku ba se itani oda lola aromodo mu kaluku o si ma je ilorin akaba province ni won pe ngba na ene lo pupo tori ke se nti mo fe lo loni ni won wa e mo gbagbe igba won fi pe kwara ti won da benue state ngba won pe kwara tan ti won pin ipinle benue lodun 1976 ipinle kwara so awon agbegbe kokanu eh won bu eh ki territory ni won bu sira won ipinle kwara ngba won da benue le won bu awon bi kan oh kabiyesi olohun mo ki gbogbo alaye 60 10 tele mi lori eto oro joba ini ti n gbe kale pelu oselu iyato ti n be lona mejeje mo fe ko ye wa daada oto ni joba oto lo oselu oselu lo bi joba oye mo tele mi 1976 ngba won da ipinle benue le awon ikan awon apa kan won fara lo oda be ba tun wa gbagbe lenu lolo yi iyun lodun 1991 kon igba won da kogi ipinle kogi ati ti naija le se mo pe awon eleyi ti esi eri te pe kaba ti mo da ko le kan ti mo ni ati lorin province awon mejeje won jo wa tan je western and central state ngba na igba ti won opin kogi state daduo naija state daduo o fi won pe won tun ti bu awon ipinle kan kuro ni ipinle kwara awon na wa lo daduo won se joba ara won se n tele mi ha omo ba teacher ejide ewo ni mo pe to eto lejide ewo ngba won ogbe lodun 1967 igba won ogbe lodun 1967 ta da pinle kwara le ngba na se mo pe bo ti le ukilu wa enikan ni ojo lori ibe o fi so pe ejire ewo leto e nbo wa e ma ko nbe

A shabu dupa went in, only a warning or went and sent the message. A shun a quarterly. A demola tawid, a mana dalapomoa lori, a Facebook live a shun. A man so far, a laddie, laddie media, lenny be bam body do to your babbo, a lumoa lu. A man so far, laddie media, lenny quimoa lori radio, to bam bomb to your babbo, lori radio. Eri, auto 1967 yi. Ipinle Kwara ohun labi ipinle meji lati won dangba na se ran ti pe mo ni General Yakubu Gowon arorilede won gba na pelu ojo ori won e lo gogo eke wo omodun melo ni General Yakubu Gowon to fi dari orilede Nigeria won wa pin ipinle won wa pin Kwara wa nbi ibi ti mo fe lo gege mo fe menu bayi eni akoko ti oko gba ko so ipinle Kwara ti o dari wa ngba na na ba mu ogo ologun kan a ma je David Bami Gboye ogo ologun ni ijoba ologun la nlo ngba na won ibi alagbada lati bo sibo David Bami Gboye o nle ni akoko gba to ko gba ko so ipinle Kwara lodun 1967 e wa wo o wa lo 67 68 69 70 odun merin o wa to fi marun mi ododun mesan ti David Bami Gboye to fi sakoso ipinle Kwara gege bi alakoso ologun e koko de ni akoko the first nu number 1 David Bami Gboye o ma mi ngbo mi laaro fun gba akoko ti oko gbo pe ah ase n to ko dari ipinle Kwara David Mark ni ogo ologun si ni lati 1967 o si dari wa titi wo 1975 itawe o ibi ti mo lo gan ni lemi fi mo so lori eto yi pe ko si joba ti o gbianju bi nkan kan ba tele e lo wo stadium wa loni ntin je Kwara State Stadium David Bami Gboye leni akoko toko ronu pe order eyan mo ni stadium ni itani o David Bami Gboye o si lai mo sugba ntan tin be nle e ma ka o ola won mo aromodo mo ri o mo gbo won si mo batan yin le tori ko ba nkan je igba ti David Bami Gboye nsakoso ola won amugbalegbe o to nka luku won ti won do nsakoso ngba na won ko won mara won tu ko pinle Kwara fodun mesan ipinle nu o tori beyin o ba kole foundation ni e ko lo wo toti foundation ba ti da o ye ke mo pe ile na o duwo e je agbotuba fun olugbe David Bami Gboye fun yanju re on 28th of May bi en ti gbagbe precisely 28th of May 1967 lo gba koso pinle Kwara gege bi adari o ewe mo baba teacher opolopo elomi ngbo taiwo oke taiwo sale eh hey, okada bike taiwo e hey, moruwa eh hey, kilo bi taiwo wa o ko te ngbohun eni ti o gba ko so ipinle Kwara gege bi adari elekeji o ni ogagun ologbe Ibrahim Taiwo ogagun Ibrahim Taiwo in lo gba ko so ipinle Kwara gege bi adari ipinle Kwara lodun 1975 ama won de mi e logbunju lodun 1976 ibi e mo de like mo ni bo ti le o kijoba ologun order to e ma de oro mi o tori ta ba ni joba awara wa e ja se la kai ka fopolo to e ja yara one brain Ibrahim Taiwo yi won da emi e logbunju ohun pelu General Muhammadu Muritala Ramat Mohammed gege bi aro orilede ngba na ijoba ologun nkan kan lo sele tawon mo pe ni coup ngba na tori won fi pa gba joba gege ba ti tu lodo ti wa in to bi wa ah on ka duku Ibrahim Taiwo ngbo de iya to tun ba iko so ipinle Kwara gbogbo omo ipinle Kwara jo nu pa bo te se pojo oga ologun amon gba tawon ara bi de in to tele njo na in to bi daada to se en oruko re ti o ni pare titi fa abada
on le ngbo ta fi npe Taiwo ki ti joba fi sori opopona Taiwo te fi ngbo ene gani kin Taiwo nje tele oni lori Facebook lori egbo ara mo ni awon ala assist ni obi e ba ngbo pe a loke di o ona oke di onu awon ba ti ja ki lomo awon di o district officer ah oko jan ona jari ka mo da fa laji baba tunde alana ah ninu eni agbogi to ko wo pe e bo mo lo ni ni ajo wa le lu wari e ba e ba le se kan tin ni fe da ko re nbe n Taiwo ni sin abawon si ra ko le o ba ti do re tan ki side awon tawon re won lo ah em ta ni o mo koja lona di o e ta fe lo ko mo n gbe wa lo bi kankan Olorun di agunle ayo laaro yi. Ngba ti Ibrahim Taiwo tun se gere number tun ni order se eni hit lo emelo mi wa. Number tun yo oga kun kan ta mo si George Agbasika ini. Ah, awon kan mo foka tele nlo pe nbo mo ati lo wi nbe nu opolo ni. George ni o ma de. O na lo laarin odun meji 1976 to gba kuso odun 1978. Ijọba ológun fún ara wọn náà ni wọn ń pitú o àwọn ń dá wọn ń gbé ìwọ tún lọ sinmi náà ni wọn bá tún gbé nìkan wá wọn ń pò ní sunday fèrè ẹsẹ ń dé depi bá mi gbé ìlà kọkọ Ibrahim Taiwo ẹkejì George Agbasika yìí ní ẹlẹ́ẹ̀kẹta sunday fèrè lẹ́lẹ́ẹ̀kẹrin ọdún kan péré náà tún fi ṣàkóso ìpínlẹ̀ kwara ń gbà náà sunday fèrè 1978 sọdún 1979 ni. Bo ti lo na nu o na to de fere se ran ti omo ipile kwara eh ma bi achievement awon ologun lowo talent bi won ki won se tell ni oda ka bi se olorun le bi mare e wa yo ta yin yo ta gboro pe layo kayo ijoba lamo nkan lamo yin o se kini kan ijoba ologun ngba na labe sunday fere yi in lo olorun tun ti gbe ise re de ka yin awon to se pe won ja fun ominira orilede nigeria ti won du ondo pa aha eyin ologun da ibi ati lo bo yin na o to ge e ti e wo awara wa ni e wa won ilu mi orilede mi ibi alaodun won tin sakoso ara won ah olobi oba fe mi awu lowo olorun mo je ko da baba e la le ki amo atawon ti won jo jaja ominira yi labe sunday fere o lo seto nigba ta won are orilede igba na ni oda nbi e ba de e ja gbe le fun yin nla la fe dibo ngba na ba we yan ba ran titi won oba ni gbagbe party meji kan be to hale daada won pe kan ni npn won pe kan ni upn ah omo nigeria omo ipile kwara a dibo ngba na alaji adamu ata on la yan gege bi akoko ijoba alagbada nipinle kwara alaji adamu ata lodun 1979 tori ede nigeria ni oda e mo si ijoba ara yin ayo ologun akawo oke ayo nda fun mi olorun jaliki amo oda fun baba saraki ijoba ara wa de ngba na alaji adamu ata gege bi gomina ipinle kwara e mo gbagbe bi mo ti gbe tan be se anoti ko yo kogi kogi ati kini ko nipinle kwara niger igba ta nso ikogi si wa tori be lalaji adamu ata ti wa odun 1979 odun 1983 ah lanjo lanyo afi ka to seju pe awon ara bi tode ah lategun ba tun gbe oto dowo oko ni adebayo ologun ko ni adebayo ti nwi omo ipinle kwara lo fa lodo wanbi sugbo logun ni ngba won pa wa lenu mo ijoba are orilede ti memba na ni oda omo kini kan la ran si kini kan e ma woni ngba ti oyan gbogbo awon ologun ti oyan o wa mo awon ologun kokan tin be ni to mo ninu si ologun o wa nfi won di wa pe to iwo lo mo sakoso ilu re e ba mo kwara ni wo ah Colonel Adebayo Olorun jo da fun baba na bi to wa to sariki amọ da fun na loni awon na ba gba koso odun 1984 odun kan na lo 85 be ba gbagbe awon ologun tun gbese won de gege bi ise won laani ara won in ti mo fe pare mo de
ipinle kwara la nlo bi oje wa logun gangan mo fe fori eso bi kan kin to soju opo le ni eni o ba si tele mi lori eto laaro yin kan laajo seto yi laaro yi ngba ta tun ni won tu gbe nikan de muhammed dasu umaru lo ko ti e o na ba tun gba ko so ipinle kwara o na ba tun si joba le wa lori odun 1985 lo lo gba ko so o na lodun meji ngbo tun lodun 1987 ah awon logun tun gbese won de bakan na laani ara won bon tin da na ngbe awon won ko won pare mama ti gbe ide gbagun idagunde won yin olori mi won ba tun ni oda o na ba tun ni iwo ku nbe be an tori npo nto won oloye asi won abi nkan won ba tun gbe lomi wa ki ni wa ta ni gba ani kini kan lo won bo oni osaye bo se gongo mu re ko ni joko ibi ta lo nu ijobo ologun ti won tu laasi wa tipatipa pe e fe ko ta lo nton ti o te laafe wa ile ta en jade loni te en lo gbe placard a n te rally a n jade a n doju ona moto ni koja a mo wa nira wa lara ewo bi ta n gba se ra won ewo awon ologun tan gbe wa tan gbe lo tan gbe wa ta lo nton ti o bo titi to wa du onu pe afe mi o ti e jeri gbogbo ilu mo jeri ilo nka karimu bo lo nlo nka lu ti lekun a ti ti lekun omo wa manu le eni ya o ya bi amo ewo bi to ewo nta npe ni joba wa ara wa ibi ti mo le mo ti gbe oro e mo gbagbe oro oselu tin tele lowo lowo ni bi mo fe fori e so nda su de number 2 wo susu na ni ara won won tun lohun na ma lo won ba gbe oga kan de ahmed abdullahi lo ko ti e oh won na ba tun de lodun 1987 won na lodun kan so do 1988 e won time awon sele tin sele tan fi n paro awon ti won n paro won yi e mo in fe tori asiko ni ori asiko ni e ti pe mo bi job ologun ba tin dite gba joba lowo kan na won oga paro awon eyan ti wa na o da si pe ina kan ma lo ina kan ma de boru le bi le aye se wa nu umaru ndasu yi o na lo 85 si 87 won ba tun gbe ahmed abdullahi de ahmed abdullahi na o na ba tun gba koso pin le kwara o na ba tun sakoso wa labe tu lasi labe pa agba kamu be ba ranti be ba gbagbe sele to sele nigba na o na tun lo dun kan 87 si 88 lo lo ngba na ka tun seju pe ibrahim ali kalibade te ranti ipile kwara ka bi si olohun e gbo e je n ki baba wo lolo ba lu lo ni ti je te ba n ki be sheu e ba n ki be sheu e ba n ki be sheu alawo ya si mo kamina na awon baba yi teyan ba duro lori oto to le bo npe ni upright pe ese meje la fi mile pe ipinle kwara lorin oni darun ololo baba ololo ba lorin ti je ta ton je baba fun baba toni olodun je mi baba ogun lo baba toni olodun je mi ogun ko fun la lafia to pe ba kibi se o fun ololo ba lorin toni yo ti ya awon ojogbon eyan bi ti mo boro olo ibrahim ali kali o na lo 88 wo 89 o na lodun kan joba wa tun gbe pa wọ́n tún gbé sọ́wọ́ aliwali kasiri ọ̀dà aliwali kasiri náà lábẹ́ ológun náà ni ó òun náà bá tún gbàkóso aliwali kasiri 89 90 91 ngbọ̀dì 92 àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n àwọn ẹni bí ẹni ni pe lorilede Nigeria tun wo pe ite se to agbara te nlo lori wa lorilede ye e te suru fun wa awa na to joba ara wa se lopolopo awon sele to ti sele ojo ti ro agbara ti san o ti gbe nkan lo topo ka bi si olohun ada olohun si se tan an tun wo pe olohun ba tun ada ijoba wa ara wa o ya o e tun gba la bagbalu la banjo eyun lo bi alaji saba lafia ji gege bi ijoba lagbada nipele kwara 10 day second republic on
1992 adupa nlo joba lo ni o odun kan pere ngba ti edi 1993 ah ka to seju pe lawon ara bi ba tun gbese won de pelu sele to sele ngba na se ranti ah emke mo su de abiola olohun ko jalke a mo da fun Alhaji Sahab Alafia di gege bi gomina alagbada ipinle Kwara odun kan ni o ba ti seju pe bayi won ba gbogologun kan de Mustafa Ismail lo ko ti Mustafa Ismail ba de o na ba tun sakoso wa lodun 1993 odun kan o na tun lo o sakoso titi di 94 enu e na la wa ni baba Adamu iyamu na ba de oda Alhaji Aisha Ismail Ajeun e seun mo rein na te n tele wa lori Facebook ojo ni ti to yo ba ni beyan ba feran ni mo e wo ran ni baba Adamu iyamu na de 94 si 96 ka to seju pe e ran ti Peter Oga vinle Kwara e wo ba ti lo bo e wo ye jobo logun e wo ye joba warawa meji mo ti ka o be ba gbagbe Alhaji Adamu ata Sahab Alafia ji Peter Oga de 1996 o na ba tu wo o ba lo wo 1998 kabiyesi Olorun baba ese Buhari oju oni tin mo jeri yin gba na e mo fokan de bi tin to were were Oga na ba lo ti edan lodun meji dasidi se ko ni ba de sadisi e ko ni ngba ya ntori e pe o ti e jomo yoruba bi o ni nkan se le yin mo kula kwara lo la ba tun wo pe o mo ti e ele na mo ton fara ke die Olorun ba tun gbadua wa bo pe ijobo ologun e ka se nle o e ja bo sa wa ara wa o o na lo 1998 olodun kan ngba ri wo po tawon eyan odake daba tun dibo Olorun jalika o mo da fun Alhaji Olugbe Muhammad Alabi Lawal and not your plow. Along Jolly Camo da Fumba, but must have our daily phone. Alaja Labu Mamma, La Wally, Baco, so get be Joba like Bada, one Baba, one boy, one Boca Kile, get be your logo, one white be a Bada war. Nigga, no. Olo be, Baba, Baba Saraki, wa okwe, he wants him, my dad, down Pantan, him, but he be a Kile, tossy, Joma, do, or do you tidily. Yoruku your head mabo omo ipile Kwara ilorin ilorin yo ti yahun eyan wa bi lawali ti gbianju to bo ti da to ibi ta nlo re oselu mo fe ke underline pe aje agba pe ibi to selu ti bere tori mo ran tin to sele ngba ti Sahab Alafia ji wa nbe Olorun foriji minister akabi oniyangi yo ya won ojogbon gba na e ran ti sa laake e wo bi oselu awa ijoba wa ara wa ni o lagbaja nse ti lagbaja tamodo nse ti tamodo iwon leleyi lo nse iwo o se temi ti wo leleyi nse e wo bi tayo kayo ti nwole si wala Olorun jalika mo da fala ji Alabi la wa won gori ite gege bi ijoba lagbada lele ta foro selu bo ngba na bo ti le wu kori awon na lodun merin ti won ijoba ba bo sowo Dr. Bukola Saraki gbogbo ati wa gba pe democracy ti stabilize daada omo ba teacher isale ti ni gbagbe njo kan Olorun forija won to ti kunu awon ore wa ajoko ni junction agbo oba e wo roselu igba yen titi won da titi na won da sugba eyan le gba junction agbo oba jade si taiwo ngba na awon ti laun wi won si nbo lona agbo oba bi ti gbagbe moto pijo bijo kile ma pele to ni butu leyun ta ma fi kero ohun ni won gbe njo na eni ka joko nwaju awon ka joko laarin won wa si butu le awon bi meta joko nbe won na seeta
won si nbo latona gbo ba won jade sona taiwo kete ti won ke fi wa ni junction bi ajoku ta wa nti faaji wa jeje won si wo singlet ta gbe sonu lojo na opla wa le ni nbe nbe bi won ti daarin ona ti won slow down die won pari opla wa lawa na ba si ba won gbe ona ma ja gbe ni daran lawa na ba si opla wa se ro wo ti won bo le ada ti nbe lowo won te ba ri bi ti nko mo na lojo na ah eni ori yo pade dile ni eh ife afe we olodun lo sanu wa njo na ise pe eni o farapa elomi nbe apa re ore wa kan be to fi jolo ni pe ni afa won o korogbon dasi ni bi o ti fe se yin awon won wo so pla wa mon fura won pari wo pla wa la ba won gbe eyi o nla to dana si njo na e wo ro selu ijoba wa ara wa nu yo ti ye eyan opolopo ibi ti mo nlo Dr. Bukola Saraki gboyin Olorun se odun me sa akoko adupe fo Olorun won lo se elekeji ana gbianjo agbara ti won ijoba bo sowo Alhaji Fatai Ahmed Megida awon na bo be awon na sa kusu pile gege bi ijoba awa ara wa ah won lo odun mejo ti won na ko loni ko lola be ni be ko Ofi orilede Nigeria ofaye le ki gomina ko lo sa meta gbogbo bo ti lewu ko ri bo ba ti lo sa kokoko to lo anfani ati lo sa elekeji o ko melumi o bo si ngba ti e ti eso ye dile lani ba o ba ko me ofo mo re lole Alhaji Fatai Megida won gbiyanju agbara ti won awon na ku be ni be ko eh o to geni ko to geni e se suru ni e ma wule ja afẹ suru mo mala mabra mabra sa ki gba ko so pile ko ara o ma pile ko ara ha ati wa bo sinu agba mi bayi e ran ti pe ngba Dr. Bukola Saraki ati pe je ngbe latori saba lafiaji ngba won wa ni gege bi gomina won ni commissioner won ni ese gbogbo e won yan o awon yen nbe o awon kan be laye si awon kan o si ni ro pe ri mi gbo daada laye saba lafiaji won yan awon abesi ka won awon kan be awon kan o si won be bi alai si ni o itan be lori on kaluku won Dr. Bukola Saraki gba gomina odun mejo awon tan ba si ka wo won tan lu ngba na awon kan be awon kan o si o itan mo so ton kaluku ba gbe si bayi Alhaji Fatai Megida je gomina odun mejo won lawon abesin kawo o itan mo so nto kaluku ba gbese ti o si ni gbagbe aromodo mo kaluku oba mala mabra mabra saki gba koso ni 2019 yo podu kan mo ni ko podu kan mo bo ti lewu ko ni mala mabra mabra saki o gbe joba le elomi o tewo gba iran kan mo lo iran kan mo de ni ijoba ologun won fi pa gba joba ki se joba loselu pelekutu ibo la fi gba gbadoba lowo egbe ti ma nbe npo iwo ti wo ti lo mura kale pe ah won gba election ti nbo ah iwo orora re wo e wo bi mo ti gbe itan general yakubu gowan e lo kogbe omo odun melo ni to fi jaru orilede yi e wa wo gba awon ijoba ologun ti mo ka kale e lo wo eji won mi o fe dako ni mo wo eji elomi e ri po mi le bo loju eyan pe ah ile ni tin sakoso lawa nori pelu ojo ori eyi iwo ti wo wa nbe loni o wa duondo pe bo ba opa bo ba obo ah won gba lele ise ti nbo lori kini iwo wo ye awon tan lo si house of assembly lo wo awon te jo je gbe category nbe lo wo awon tan lo si rep won lo wo awon te jo je category awon senator ilo wo e won tawon egbe kokan fa le gege bi gomina ipinle Kwara labi egbe oselu won e lo wo eji won iwo wa de bi pe corner lomi elomi o koja ko gbe mo lowo to ba lori radio abi social media lasan bomb ti nju o koja bayi lomo itan ni wo na nko e wo bi mo ti gbe itan ipinle Kwara ah wa lagbara gba tin soro tin lagun ekun nisun e yiri e wo le lapeto

0: tọ ọlọrun ọba mi edumare kabiosi
1: kabiosi
0: atobatele
1: e ko to joba
0: ọlọrun ọba to forunsele
1: gbengbeneken
0: o wa mu aye ofisi ti se re
1: alaafin akoko
0: ọba to nsun gbogbo to wu
1: eba
0: nigba
1: to wu ati ni gbogbo asiko
0: to wu ọlọrun ọba mi o si sususun o do wuro nigba to ye ko wuro o je
1: kabiosi re
0: o mo san o fosan sibi to ye ko san o wa
1: eba
0: o wa mu asale ofisi bi to ye ka sale wa
1: o ni ko ma doruko oro le
0: eh awa na a tun so pe iyaleta we ya le tana ya le tana ton wa o tun wa mo ru olohun o wa fi ale sibi ta ye kalenwa
1: kabiyesi
0: re olohun o ru o fi debo
1: o ton fi oru na fi aye oru
0: olawe
1: ajene je be
0: igba mi wa ma wo pe olohun lo mo ni ki oru wa
1: ah
0: bi o ba so oru iru awa ja
1: ko da ko sorun
0: iru awa ja ko for
1: train o se si se ju kankan ko la mo je ka gba master of now mu
0: gbo wakati oluare o kan mo rin
1: eyo kan ma rin ki bi igbo na ni
0: to ka bi o si olohun
1: oba
0: mi oba to tun gbogbo leto leto
1: nigba gbogbo ati ni gbogbo asiko
0: igba ta fe dide nje ijo
1: eba
0: olohun oba dakun to ba fa bibo re seyin
1: a ma be o
0: ko pa wa mo ko da wa si
1: wallahi
0: ko ka wa ku okan na awon alaye
1: ka je alaye okan
0: ka wa nu ka tu wa joko sori radio
1: a tun wa mo kan pe wa
0: ka wo ma fi enu wa so
1: eba
0: ka won lolu
1: si ma fi ti won
0: gbo o tun wa wo na la re olohun
1: o si tun se be
0: o tun wa se be
1: olohun seun
0: a wa ni dope pada fun
1: ah ah
0: a wa ni
1: bo lo lo pe re na
0: olohun ma gba gbogbo
1: eba
0: ma gba gbogbo pe re
1: olohun ma lo
0: dakun na wa bi o
1: ebo
0: pe wa
1: eba
0: ma da pada si wa laya
1: ma da si wa laya
0: ko si wa laye olodun
1: igbe wa gan ma jodi igbe aja
0: ma jodi dakun olodun
1: kan pe kan go la san iro iro iro
0: dakun abi o
1: gbope wa
0: olodun ba tin gbope wa tin gba yin wa
1: eba
0: ah ah
1: a ma dupe na ni
0: gbogbo ma se na ni
1: gbogbo ma se direki bi dodo efan
0: e so baba abeji lo ki yin
1: eba
0: e to ku ojo ojumo oni e ku ojo aje
1: eba
0: ojo monday sekere wa yin yen ni
1: eba
0: ti ba won ro
1: de ti ba won ro de eba no je
0: e awon kan ni ah awon sa mo gbo sekere
1: sekere sekere
0: awon mo pe ah sika water
1: eba
0: pure water
1: o
0: na ni
1: o na ni
0: sekere
1: sekere
0: presenter sekere the pure water olomi
1: olomi
0: olomi
1: olomi olomi ero
0: olomi ero
1: o ti mo bi to kan bi la ko ti sa ro olomi
0: gbe gbe mo ra won na emi ni kan wa ko mo wa lori eto e ti ri pe ohun meji lo nja lo lo lo nja la la la olomi ba mi lo ba be
1: to kan to kan to kan
0: olomi ba mi lo to be
1: olan ni
0: o ya
1: to e wo le
0: wo
1: wole e ko ojumo wo ya e jun to bayi sekere e ko ojumo lasiano e ko ojumo engineer e ko ojumo
0: engineer umar
1: engineer umar e ko ojumo leyin na studio manager e ko ojumo gbogbo e sa rorun gbogbo eyin olugbo wa patapata eti no ni di anti wa no ni lo gbogbo e yo sa ma lo pe
0: gbogbo tin je tolorun to ati wa de bayi ile ise yen lo to se be ko pe meji
1: ah ko pe meji o eye meji e ja san
0: ile ise g technology
1: g technology
0: ni se o te ni gbara alakoko lo ni
1: eba
0: nitori pe kini ojo awon engineer wa o pe pere pere ni
1: o pe pere pere
0: be yen ba lo lati jo monday
1: eba
0: to dijo saturday lale saturday to mo pon wo lo so si jo sunday
1: ah.
0: Yo mo sakini kan jo ti o san so si jo sunday
1: ko po ti o mo o ko late eni yen
0: pa pa di se se le olohun se bayi eh ola sunday ti ma wa di so si a wa sakini kan
1: tan pe ida be wa tore
0: ah tore se wa ri engineer o ma to ti lo lati jo
1: ah
0: a mo pe bi o se da na ba lo
1: o ti sare jade oro mbo lo se ban to wa lo kan
0: mi
1: o gbodo ma san fun wa
0: to alagbara olohun ka to lo nbi lo ni
1: yo ah ah latano gan so pe ba se so n pe inu si ti wa fe mo bi n pe
0: ta
1: fe mo satellite n pe no fi kun
0: o pe o pe si pe
1: to o pe mo n pe
0: o pe pe to olohun ba ile ise g technology o lo ti bi wa kale bayi ile ise alalubarika yen to ni se pelu gbogbo ta pe ni solar
1: solar
0: gbogbo to ba ti je oro ti solar ni ti o mo aye derun
1: ti o sa mo rorun wa
0: mo tun lu apata gbogbo e o ni ile ise g technology bi wa igba ta won engineer tan ti wa nle agbara ko ni di ka bo to ma sa to to nu ka tese to ma
1: ka ma se ni eni onu kan na lati mo ngbo pon
0: looto ewe wa ti pe la ro
1: ah ah o ti dose
0: o si ti di ose
1: lo ti dose
0: ba ki se po se ti ma yiyan bi o se to ho
1: to ho
0: eh to fo so ma
1: ma la fo to ho ya ya ya la
0: o we badani
1: olorun
0: to product and services wa ibe lasare lo tori awrojo musolokun ojo yen to tin se kini
1: to tin lo papa gbo kan
0: so product and services wa ibe lasare lo ta lo ba engineer Latiano. Timo light engineer Latiano la.
1: Yo la gbogbo e
0: yo la. Latiwa.
1: Latiano laitiwa.
0: Latiano laitiwa.
1: Eh lo na to totara. Eh Olorun sanu wa. A mo tin rap mo no. Latiano yo laitiwa. Lo na to
0: Latiano ha laitiwa. Ah, gbogbo la magba setiwa. Orin tin lo na ni.
1: Tin lo se di belu.
0: Oya. Lodo yi lo.
2: E se gan ni ato kweto. Mo sa ba gbadun yin.
1: E po faro yin.
2: Olorun mo fun se la gbo
1: Olorun. Ase ijima.
2: Ah, e ku dede asiko ye yara ni. Ah, gege be se mo pe ni abala product and services. Eh fanfa ni awon ti won sese ndara po mo wa ni ori eto gege bi mi se ma so ni ose ni pe tori pe kini je nkan to je pe ani lati ma ani lo lati mo tete ma so ka ma yanana re fa won eyan to sese ndara po mo to ke je pe boya awon ti won tin gbo tele nu won ni won gbo tele o sugbon lati fi le ma mo pe yes bye ni awon product to wa awon product yen o de po gan lolokan joko so into sare ma je kini ma sare ma ye na re leyo konkan akokan be ni inverter freezer cherry inverter freezer yi won ni orisirisi liter se 200 liter ni se 260 liter ni se 300 se 320 ni abi 450 ko si biru fe liter to je inverter freezer ti e wa de ile ise wa ti e ori se washing machine ni different kg 10 kg 13 kg 15 kg 25 kg gbogbo e ni o wa ni ile ise wa ni Gtech electronic solar and gadget te ba tu wa fe wa so poke o eyin o normal fridge le fe ko si wahala o wa biba ni ile ise wa ka wa ma so nipa awon electronic appliance gege bi mi ti se so tele pe Gtech electronic and solar gadget ni gbogbo awon kini yin a ni electronic appliances loto a ni yi to wa solar friendly loto a tu wa sese wa ni inverter se 12 kv se 20 kv ni se 15 kv ni se 10 kv ni se 5 kv ni lolokan joko a ni inverter a ni battery a ni AC to je pe inverter AC ati normal AC gbogbo epata lo wa biru brand wo le fe mi o ni fe ma pa on brand e bi biba bo te ba ti ko si wa ni ile ise wa ni adojuko MTN office e ba ni be biba lo wa nbe awon ki wa ko nbe fere die ki n bo sori awon gadget to wa gege be se mo pe bi mi ti se so pe Gtech solar electronic gadget ni ani smart glass iyan to je pe o mo ma record eyan lai je pe boya eni e ma mo pe boya eyan record e be ni for security ara wa ni g technology de ni o le gbe biru re wo inu lo ni eye kokan si wa ni le se wa e ba nbe ati wa ni nkan to npe ni smart drone drone yi ko se nkan to je pe boya e sese mo ni wahala bi iyonu lati ma sese ma se kini lati ma install e irorun bayi lo bade koda tu le ba yin install re ko to di npe e ko se solar fan ni se solar generator ni se microwave ni se hot plate ni gbogbo e pata lo wa ni ile ise wa ke tu wa ko be kin tu wa soro nipa solar cctv camera ti wired camera awon oja yen po gan ni ile ise wa to je pe mi le ma ka tan mi kan le ma ka tan tori pe kini te ba ti de be ohun le yin o wa wo pe
1: te ba wa fe nbe
2: be ni se wa mo nkan to wa dunju ni atu wa ni nkan tan pe ni electronic bike iye bike ti ko nse kini o ti e nilo epo rara fun be ni anfani to wa fa won ti won tin lo tele tori o da be ni pe ni ile ise wa na le ti le ri electronic bike yi ni gbogbo di o lo fi lorin tori pe kini o atun ni nkankan ton pe ni power up station that is pe iwo to ti ni tele o le ya wa si ile ise wa ko wa charge ofe de ni o bade gbogbo awon oja ti mo de pe npe a ni kale yi lara awon product wa yi gbogbo e patapata lo ni san die ninu ko ja ko si wa ni ile ise wa ko so pa tori radio Diamond FM ni o tin bo wa ba wa nibe gbogbo oja wa pata lo ni san die iwo ko wa bere ko mi kekwari nogo bayi la gbe gbogbo re fun e
0: to o na ni e ti gboyan lati enu lati anu won ti ka loko kan ejeji awon gan ti wa se kini won ti confirm me won to soro nipa electronic bike wi pe te ba debe e mo pe debe confirm ni gbe ko yewo yewo dada
1: e ba won sin be like ba won
0: dan si ile se gitek o ku nbi to wa te ba ti de adojuko wo ni boys legbe ko bank
1: ni
0: tai wo ke e ba le se g technology e ba be ba
1: tai wo ke kan na si ton
0: ne e be ba ti wa de adojuko mtn office
1: e ba ye gadget to wa nbe
0: e fe ra
1: yes a wole n te ba fe ni ke bere e
0: ba fe ni ke bere ladojuko mtn office ni tai wo ke number te pe le se g tech si e mo pe le se g technology buy e mo so fun mo pe e nbo wa le se won wa ra oja pe nbo lori radio lowo lowo buy ni diamond FM e ma pe won bayi sori 070 37 37 69 69 77 77 77 77 00 00 37 37 69 69 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 were de were ta sunku ni abala ti product ati services to ri pe ojo wa tin se kini
1: o ti se lo ojo wa
0: sunku e bomila ka kiri e lo ka lo ta ka lo se abala ti polowo oja baba ti wa ku labala polowo oja ka wa lo se abala ti self check about wa ku labala ti self check a wa lo si solar talk ni beti gbogbo eyin lulu fe wa te ti le pe wa wole te le bere okan
1: kan nte ba ni lo boya nto ba ru yin loju kan e bere nte ba tun fe eyin no bere
0: a to sala
1: e wa ni bi lati down
0: lagbara lo wole ma to e ja lo sabala ati polo roja ambo na
1: ka doke lo
3: o ti de o ile ise G Technology Solar ni won gbe irorun baba irorun de fun gbogbo eni isoro idakure ku ina oba ati ka ma fi gbogbo owo to ye ka fi sanfa ni mo repo ka tun mo sun lokun o ti da feyin tegun fi so bayi G Technology Solar ni won le waju tente baba nsoro solar solar generator solar panel odo won le mimo te ti le ba solar generator to wa pelu lithium ion battery ati solar panel ye e to le charge pelu na nepa ati solar panel pelu o lagbara lati gbe television fan gbogbo na nu le solar ayo e to le fi charge phone pelu laptop yin koda o tun gbe washing machine awon sizes solar generator to wa okay to tun la lo pelu ti wa nle 100 watt 200 watt 300 watt 800 watt ati be lo gege be ti mo solar generator ki pariwo ki lepo be ni ki se fi o dara lati lu ninu ile ni bi ise o tun wulo fun gbogbo akeko e tara sasa ke kun si second floor ni Obitech Electronics beside MTN office Taiwo Oke ni Lorin elepe tabi ke whatsapp won lori ago 08037383833 ile se G Technology Solar lo ni eja ku lokun ka bo sinu solar

0: Yeah. Only yes, I'm going to be
1: Kama Pama.
0: Because Kama Pum, man.
1: Because I'm a bolo.
0: Oh, it's engineer at BC. I'm a jerk. BC. Oh,
1: black man. Oh, selling kejo.
0: Oh, ah, to, so to. Oh, jolly sitting.
1: Ah, jolly tilo.
0: Eh, kisi lokan, listen.
1: Ah, se roja man so lokan. Toba ti po de de time mo ti wo.
0: Baba, we have bubu time.
1: Eh, ti, ti, ti, mani ja uti man. Se julo kan po eto. Eh, da, po ebe bodi. Kiso lu yena hotel.
0: I don't say about that self check. Kin lo solo engineer Mao eh kun won tun gbe kale fun wa. Bo se mo gbe kale loko kan ijeji yen. Oya, look alone lato dot yin.
2: Mo ki gbo eyin ara le. Eh ni abala ti self check na lawa. So in term ba ara wa solo ni npa ventilation. So solar ti gba aye nisin everybody na lo man pa solar cause ti customer mi ba ba yin soro solar gan e se bi pe boya awon na wa yin tu solar ni but gbogbo e na awon loopholes kan sin be to je npe a mo correct ara wa a mo salaye fa awon customer bi o se nlo so lori ventilation la fe soro npa so most customers to je npe te ba lo si odo won te fe si installation won ti prepare space kale ti won fe install si to je npe ti installer yen ba wa very professional to ba check space ti won provide yen ventilation le ma sin be at all to je npe ko ni si window rara so the best you know ni ka advise the customer yen npe ah space yin yi o wa okay but setup you need the ventilation so the best you know ni ki awa aye me bet and most customers also pe ah the best place that one fe ni which later you affect the setup yen nitori awon solar setup o ma need the ki ategun mo wole inbuilt fan ti wa nbe to je npe yo ma exhale heat jadi heat yen si gbodo ma escape out ki fresh e ma wole so ti o ba si window ti o si ibi ta tegun o gba wole o ma affect the setup ti o wa pada dabi pe boya installer lo to install ohun ni o ma se ti setup yen fi ni issue which ventilation yen lo affect ti setup yen so awon customer mi go so npe ah awon ma gbe fan sibe yes te ba gbe fan sibe ategun fe bet ibo ni ti o ba din pe fan yen fe to ba di heat nitori ti ategun ba fe ti o ri bi escape yo tun ma gbo nana ni ti o ba ti ri bi escape ku work so the best place ti customer ba fe se installation ki won ma try provide ibi to je npe ategun circulate dada ohun lo ma nje ki setup yen ma ki ohun inu ti e go ma dun pe ah ohun sise dada nitori fan ori oni ma ko ni ma heat bo se ye ko ma heat to so enti monica so fun awon customer wa lo ni yen another thing ni pe awon customer mi o ma wo pe ah won ni solar yi ti o ba ti se pe orun mu solar o kin charge dada nisin bayi nibi ta lu aye kan yi oye yo bayi laaro awon panel ti won jade nisin bayi kun won kan ti roye ni oye n jade bayi o n charge lo ni koda ni koda koju mo ro lataro dilesu battery yo full nibi ta won panels ti wa effective de nisin so yin pe boya panel odi to run ba mu ko to charge o ti aye pe solar ti koja o ti kuro ni level yen so yin pe boya olowo lo le se solar pe so lo to price the solar ati se installation as in en to ba fe si big installation setup yen o won o but ko se solar ni se ko se pe fun olowo ni en to ba mo ibi ti life n lo ni se bayi iyen gbodo plan ni solar mo life ara e tori a e fe jade laaro ni e fe se business ni e fe se day to day activities ni iyen gbodo need ina ninu life re so the best thing na ni pe ke yan plan e ko si size ti o to en to ba fe se pe okay a TV and ironing kini kan mo fe ma gbe ni o plan e didin to fe gbe o si set up solar yen o si wo hours to fe fi gbe kini yen o si minimum to tagbare gbe so ko se npe boya eyan gbodo wa ni owo lanla kan ko to si solar rara o every stage lo ni set up to le to le power re so my tin pe olowo lo le si solar ko si nbe
0: to o na ni e ti gbo yi pe e ma kan fo kan si lasan pe olowo onun solar gbogbo
1: awa gan olowo loro
0: oloro
1: oya mele eyan ti e nilo lati mo rora re pin
0: gbo set up to ba ti nilo interfa nile g technology ile se g tech tun wa wa fun ni pe gbo set up to ko nilo gbo yin to ko je to ba ti san 30% down payment
1: yo ku o mo san die die
0: die die won ti mo gba le se g technology lo mo lo si abuju ko mtn office ni taiwo oke eh tabi ko mo pe won sori ago bye bye bye pe mo mu number yin lori radio
1: gbani logan
0: iyen gan bonus to koko je fun pe latori radio mo ti wa ki se pe mo kan koja lo mo kan ya
1: lati lati be gan owo tun ti tun diku ni bo ba de be won discount yen tun ma wa
0: yo tun wa o ya mo pele se gtech bye sori
1: 0707 37 37 69 69 77 77 77
0: number ta mo pele se g technology si ni yen lori eto bye number te le pe wa si tori ati debi solar talk bye number te le pe wa si lori eto bye bye bye te ba fe da seto abi fe bere nkan abi meji abi meta ni pele se g technology abi nipa ero solar ti yin te nlo gegegegan te fe ka fun yin
1: oye yin te te ti ni ne owo gan tele tun fe gba laye si abeyin na tun wa tun fe ra
0: e pe wa sori eto bye bye bye 091 091 36 36 55 55 69 69 52 number te pe wa si lori eto bye bye bye bye on yen pe wa sori eto ke beere gbogbo n to wu boya te ni ke fe beere nipa ero solar e te ti ni ni
1: te se ti wa ne kale lati down te se se fe
0: awon engineer wa wa nule ti o da wa lohun esi le mo pele se gtech na tabi ke mo lo le se wa hello
1: esi wole
0: eh o ti dakun gbogbo eyin te ba fe pe wa e dakun e ja su seyin bi radio wa tabi ka pa yan yan
1: ka le gbora wa ye dada o le clear
0: an le ti igbeji hello
1: eh eh esi wole
0: e dakun e ba su seyin di radio yin hello
3: hello
0: hello
1: esi wole
3: okay ma
4: Gaga be se mo pe ati so tele na ni sin pe 350,000 ni o kere ju te le fi se bi ru nkan ben but o wa depend le iye hours ti e fe ma fi lo e ko le so pe fe se nkan 350,000 naira ni si ke wa so pe tori pa ti ni o ma gbe tv
5: ke wa ma lo fun te ke wa ma lo tv
0: lo
5: ni gbogbo osan ke tu wa ma lo ni gbogbo ke wa expect pe yo gbe yin lale
1: ni
5: be o tori npe 2 panel 1 battery ni setup yen yo gbe tele yin lo to yo tan na nule yo si gbe solar fan ti e ba lo ko nse awon normal fan to nje ina buruku buruku solar fan yo gbe e si enjoy re
2: with proper management
5: beni pelu proper management
2: yo serve
5: yo serve
2: bi won si fe
5: ben
0: to eh tan ba de so pe yo proper management eh ma go to ye ke lu
1: ben
0: eh ma tan
1: ona le yan fi ma maintain ten
0: lo fa ti ni in charge ten file ko charge
1: file ko charge dada
0: ni ale to ba de po san na leyin na fe lu te mo pe te ba tan lale to ba tan o tan o tan yi okupin
1: eh ti o tan yi okupin oh wa kan ti wa like awon ji taxi won ma nso toro to bayi ni o te ba si ti le tele eyin lo gbadun
0: e gbadun re
5: abi ki wa la fe se eh nkan to fin bo ado po na ni tori o to wa na ni
0: ojo wa ti lo
1: e ri oni yan se olobe se awa ta tun fayo je na akwa ibinu bala ola bu yi loruko ti bi awa ndagbere feto ni adagbere faye eh boya igba ti o ba tun fi de ro le bi ago mefa won to pade wa lori akoto eto miran awa ina ni a si jo mo so eyin ni o mo gbo
0: e si mo gbo to e so baba abeji lo so pe ojo mejo on lati mo pade e le pe mi sori ago temi
1: 081 0813888 44 40
0: number te se kini te ro la gbe mi si
1: te ma ro ra pe se kere si na
0: e mo wa gbagbe mo pe le se ji technology e mo pe won bayi gbogbo te ba fe bere te ri bere lori radio e mo bere lowo won e pe won sori 070 0703 7
1: 67
0: 69
1: 77 77
0: 77
1: 77
0: jo mejo la to pade
1: see ya next week.

0: Nenu ekunrere iroyin osan toni na awon egbe oselu alatako bere fun ise iwadi to lorin te mo ifi fofigbe lori esun ni lowo ninu igbesun mi laarin awon eso alabo egbe oselu PDP te mo APC bere fifi oko awon oludije won soju opo ayelujara ajo olominira eleto idibo apapo ilewa INEC saju eto idibo odun 2027 awon alagbata epo betiro seraro lori gbigbe epo ni ilese ebu ifopo Dangote latari agbora eniye lori oro owo dollar ijoba ipinle Kwara pase didawo lule awon ile ti ko duro re latari ewu to ro mo irufe awon ile na lati le okere leti ma teti si ninu ekunrere iroyin osan toni wipe ijoba orilede South Korea ro awon omo orilede ohun lati kuro lagbegbe Middle East latari bi aibale okan ti se to bo nru gogo si lagbegbe na Etati se nenu iroyin ere idaraya wipe iko agbabolu Super Eagles ile wa duro si ipo kerindini ogun lagbaye bakana ni won ja si ipo kerin o nile Africa lori ate igbele wa ajo FIFA akiyin ekasan esikowo lenuse Olorun oba yo pin ku wa lere lenu ise tabi okowo ayan layo ekunrere iroyin lamudese ti igboyin lati ile ise igbonsefe ikani ikejidini adorun ole owo meje diamond fm to takomale sile ilorin ni ipele kwara ayodeji ayola lo ko temi e le gbo wa ni bikibi lagbaye igba ti ojopo alatagba wa www.diamondfm.net tabiki e download application wa loju at Google Play Store bakana lele ba wa dorepo tabi tele wa na won oju opo itakun ayelujara Facebook X Instagram tema YouTube nipa tite Diamond 887 FM e ma wa yikuro nbe ekunrere iroyin na o nbo leyin oro imona ranpe yi
1: Sumi man along kick or any opportunity by my ex in Japan.
2: Oh, le shidi kuro nile Nigeria tapata pata babe. O kone shiny a webi ore atulu fere lori le no. Ole Japane to rit yo fella ti shebe. Shubon, simeri ranumo, keke biona ba yo kansia mwe shuruton ko juri le de yila papo. Koda bio batile kobu bonti shitire kuro nile. Sibe, ilieni, ilure ni Nigeria je, yo mag bio loka laju.
3: Imoran yi lo n dese ti igboyin lati ikani Diamond 88.7
4: iroyin ekunrere lati ile ise Diamond FM
0: e kaabo pada esu te yi kuro nbe ekunrere iroyin na re ni se santele awon egbe oselu alatako nile wa Nigeria ni won tin gboju agan o si ijoba apapo ile wa ni itele bi ile se are ti se gba wipe awon kanda agbesunmo mi kan won be oninu awon eso alabo ile wa Nigeria oro yi ni won juwe re gege bi eri ma janrin so wipe ijoba oni otikuna lati gbogun ti oro eto abo ti mo awon ipenija eleti inweride lori re awon egbe oselu alatako na leti atire egbe oselu SDP ADC PDP YPP tema NDC ne won pe fun iwadi lorin kene won ati atuto tema fifi imu eso alabo eleti aje oro na ba se mo lori danrin ofin won tenumo wipe ye gan ni ojo bi pe won se iranlowo fun oro igbesumo mi eyi ti o je wipe o ti mu pe ki nkan ki o dabaru lori lede Nigeria oro yi ni o waye ni itele oro eleti eni tin se olugbani nimoran si are lori oro ibara lu soro Danen Buhala eti o je

0: ki o de mimo pe o sese o ko je pe ninu awon mo ile ise ologun te mo awon mo ile ise olopa pe o sese ki awon kanda kan ki won ma bembe o sugbon ti o je ki o de mimo pe igbese wa lori a ti le yanju gbogbo awon kankan eleti o ba je idukoko mo Egbe Oselu People's Democratic Party PDP tema Egbe Oselu All Progressive Congress APC oni won ti bere igbese fifi oko awon moye dupo gomina won ati awon mo oye dupo ilegbimo ash asofin ipinle gbogbo si oju opo ayelujara eti o je ti ajo olominira eleto idibo apapo ilewa anec saju eto idibo apapo odun 2027 eni tin se akowe eto gbogbo lapapo ninu egbe oselu PDP Umar Bature fidi oro na mule wipe egbe oselu ohun ni won ti bere igbese na lati jo Saturday bakana ni osise kan ninu ajo APC ninu egbe oselu APC je ki o de mimo pe awon oludije eleti egbe oselu na ti won we moyan kokan ninu eto idibo abele eti o waye ninu egbe oselu na ti igbimo amusese egbe oselu ohun lapapo fowo si ni won ti fi oko won soju opo ajo anec na ajo ajo olominira eleto idibo apapo ilewa anec ni won je ki o de mimo pe a fi form eyun wa nife lati dije dupo gomina ati awon omo ilegbimo asofin ipinle ki won fi lele o iyen laarin ojo keje dini ogun osu keje si ojo kejo osu kejo odun ti awaye eti ireti wa wipe ajo eleto idibo na oni won fi oko awon omo oye ohun lede ni ojo kokan dini ogbon osu kejo Neba yina awon alagbata epo betiro oni won ti seraro lori ara ekunrere epo betiro lati ile ele epo ebo ifopo Dangote eti lori oro ti oni se pelu ipinu pe anta epo betiro iyen lowo dollar eti o le cheche ki o sokufa owo otun elin lori anpin epo na oro yi ni o fa komino komita lori pe o sese ki epo petro ki o tun se be di awati bo tile je wi pe ebu ifopo Dangote na nje ki o de mimo tepele mo wi pe awon sese won lo onisan san iyen ni ile ise won eti nbe ni Lekki awon alagbata epo petro ti won korogbo kule ijoba Aipman, ni kye ki o de mima wipi, awan alagbata ohun, oni wan gba ikiye sara, lori ki onti o sese, nepa ojo waju, owo nepa epo betiro nan, alag eniti oje akowe ilokoro, apapo egbe awan alagbata epo betiro, ipman nan, chine du uka idike, toka si wipi, awan alagbata epo betiro ni won seraro lori ati lora epo oni ketiketi latari pe ko fe fi lede ohun ti o ni se pelu iye ilana ti won ta epo betiro ohun nenu iroyin mi ewe igbakeji are nigba kana nile wa Nigeria Atiku Abubakar lo ti takoto ibere si are Bola Tinubu lori owo kan eleti o je trillion lona mechila ole owo mejo nara eti won ni o je ti eto kan ti amas service wide vote ninu aba eto isuna ijoba apapo todun 2026 eti o juwe alekun owo ohun lati bilionu lona ojile legbeta odimeji 638 billion naira eti o wa lodun 2025 gegebi eti o je ikominu lori akunyawo lori ilana angba nawo ati jade kan latenu eni tin se agbenuso fun alaji Atiku Abubakar na Frank Shaibu je ki o de mimo pe Atiku oni o takoto ibere lori yiya obitibiti owo ti o to trillion meji ole owo kan fun won owo nina iyan ninu aba eto isuna eleti o je ti ile ise oba ti nboju to oro eto isuna ati ilana okowo eti o si pe ijoba lati se be se idamo awon osise te mo awon ajo eleti won ja anfani latara owo na o jiyan oro wipe iye owo ohun oni o pe fun ki atalari ibere o lori atilemu akoyawo wa atiku waro ilegbimo asofin apapo ilewa lati se orin kinewin iwadi lori eto ohun ta mo si service wide vote eti o tenuma wipe isejoba are tinubu oni o kun fun opolopo awon kan ti won nilo lati se alaye nipa ilana anowo nenu iroyin mi iko orilede nigeria ni won ti gba ami eye wura nibi idije eleti oruko re nje 2026 penny b world cup tin lo ni orilede china ni lo shanghai eti o je isamisi aseyori nlala iyan ninu itan orilede nigeria bi won se kopa nibi idije ofungba akoko lagbaye iko idije ohun Nigeria Spelling Bee oni won kede isegoye lojo aiku nigbati Arrahim oje nigbati okeko kan lati ile eko Arrahim International College ile Ilorin fidi oro mule wipe awon akeko won meji Miriam Yusuf tema Abdurrahman Yusuf ni won be olara awon ti won gba ami eye ohun nibi idije na awon omo ile yemerin mi eleti won tun yan gamboro fun idije agbaye ohun ninu idije Nigeria Spelling Bee ati ti African Spelling Bee Championship awon awon iko miran oni atiri Oluwadamilola Adeolu lati ileko St Lawrence Metropolitan College ilu Ado Ekiti te ma Shinedu Okedichi lati nu ileko Madonna International School ti nbe nilu Asaba ni Ipinle Delta kuro nbe lo si Ipinle Osun ori ade tilu ila Orangun Orangun ile ila oba Wahab Oyedotun oni o ti fi patalari oro wipe oyan oludije kankan layo saju eto idibo gomina ti o waye lodun 2026 ni ipinle Osun eti o tenuma wipe o nduro lai segbe leyin enikeni lori iroyin kan eleti awon eyan kan sokire wipe nse ni o nse atileyin fun gomina atuyan sipo gomina Ademola Adeleko ori Adena ni eni ti o je ki o de mimo wipe o n ko n se omo egbe oselu kankan ni titori pe o n je eni ti o gbodo ku agbe oselu gbogbo mara o tenuma wipe afojusun ohun oni lati mu idagba soke to lorin ba ilu ila Orangun dupe ki ohun ki o ma se oselu lo o wa ro awon ori ade kaakire tubuturo ile Yoruba lati wa lati duro ki won ma kegbe leyin oloselu kokon oba Oyedotun na je ki o de mimo wipe awon ma ilu ohun oni gomina Adeleke ti o lo se abewo si sugbon ti ko yanana ohun gan ti oni so pelu pe boya a fi owo si oko oludije kan tabi omi wa si ipinle Kwara ijoba ipinle yi ni won ti pase didawo lule awon ile alapa oloke meji kan eti nbe oni okesuna ni ijoba ibile Ilorin East ni ipinle yi leyin ti won kede awon ile na bi eyi ti aboko peye ti nbe lori re awon ile ohun bakan na oni ajo eleti nboju to oro ayika ni ipinle Kwara Kwepa ti won se be ti won gbegidi ni itele awuyewuye latodo awon aralu lori iberu eleti ile alapa na ti o le ma mu wa ajo Kwepa je ki o ti mimo wipe igbese na oni o tele abewo ti won lo se o si agbegbe na lori iroyin eleti won gba lati agbegbe ohun awon olugbe ti won fi esun kan wipe won je onile na ni won ko ti gbon si ikilo ti isegbe ebo segbe etutu wipe ki won tu ile na se latari ewu ti o le sese ki o ro mo ile na lori emi dukia ati emi awon aralu eni tin se adari agbayanya ajakwepa jide aina njuwe awon ile na gege bi eyi to je ewu nlala fun aralu iroyin ekunrere le ntati si o lati ikani gbonse fe diamond 88.7 FM ngbati abapada de lati idanu duro ranpe yi lati ma buyin gbo iroyin ile okere iroyin ere idaraya aroyin e ma se yi kuro nbe adetan
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook idakun abeyefo Twitter ati Instagram lori diamond 88.7 FM Diamond FM, shining supreme.
0: Eka papada, esho, teji kurumbe. Ekurere iroyin, lentetisi, lati ileshe, igbonsefe, ikoni, ikeji dini adonu, uli, awameji, Diamond FM, tutakamale, ile ilorin. Iroyin na on tesiwaju iroyin ile okere ijoba orilede South Korea ni won ti fi oro imoran lede o se ti awon omo bibi orilede na ne pataki julo awon ti won lo se abewo olojo ranpe wi pe ki won kuro ni agbegbe Middle East ni komokobo latari furojogan eleti oni se pelu aibale okan eleti o nwaye iyen ni ori eto abo ni lekunam eni tin se igbakeji minister foro ile okere orilede ohun Kim Jinna ni o je ki o de mimo pe opo awon orilede tin be lagbegbe Middle East ni o je wi pe won tin be o labe eto kan ti amosi Travel Advisory Level 3 lati nu osu keta eti o si ro awon arinrin ajo lati kuro ni agbegbe na ni komonkobo aya fi ti won ba ni idi kan ti o se gbogi lati duro ni agbegbe na iroyin ere idaraya iko agbabolu agbaoje lokunrin nile wa Nigeria Super Eagles oni won se duro si ipo kanrin dini ogbon ti ninu agbelewon ajo agbaye ajo FIFA ti nboju to bolu alafesegba lagbaye sugbon ti won se be segere lati ipo keta wa si ipo kerin lori ate igbelewon ele to je ti ile adulawo ni itele bi won se yonda igbelewon ohun loni ojo aje iko ti agba iko ti erichele ti nko sodi ohun oni o je wipe won be o leyin iko orilede Turkey Australia, Algeria, Canada, Tema, Cote d'Ivoire, Ogbabe, Orile de Egypt, Oni, Wanti, Son Siwaju, Kori, Orile de Nigeria, Ninu, Ipele Wantile, Africa, Ti, Wana, Ti, Wansimbeo, Niatari, Bi, Wanshede, Ipele, Oniko, Mani, Dini, Ogon, Ninu, I, DJ, Ifeye, Agbaye, Odon, 2026, Iko, Orile de Morocco, Awani, Wampe, Loke, Tente, Loria, Te, Ipele Wantile, Africa, Lanyi, Ti, Wande, ipele oniko mejo ninu idije ifeye agbaye iko orilede Senegal awon ni won duro si ipo keji nile Africa orilede Spain oni won se nbe ni ni okitente ni agbaye ni itele bi o se je pe won jawe olubori ninu idije ifeye agbaye odun 2026 iko orilede Argentina ni won duro si ipo keji sibe ninu iroyin ere idaraya iko agbabolu Kwara United ni won ti setan lati siso loju awon agbabolu tutun mewa ninu ose yi gege bi ara igbese igbaradi won saju idije ligi agba okuta ti ile wa Nigeria todun 2026-2027 eni ti o je alaga iko agbabolu Kwara United na kombi titiloye fidi oro na mule nigbati nba awon toje alatileyin iko ohun soro nilu ilorin titi loye je ki o di mimo wipe awon agbabolu tutu ohun oni ni ireti wa wipe won tun bo ro iko ohun lagbara ti won si le je se dada iyen mu pe ki won jawe sobi won o iyen ninu sa igbabolu ti nbo lona na to baba do mi sori ipa ese na ni to ebi ni ultima gepete lori ekunrere iroyin wa foti osan toni sugba ko to di pe alo egba won koko amuwa lekun si ati boyen gbo ninu ekunrere iroyin osan toni na wi pe awon egbe oselu alatako bere fun iwadi to lorin te mo ifofigbe lori esun ni lowo ninu igbesomomi laarin awon eso alabo egbo wi pe egbe oselu PDP te mo APC bere fifi oko awon oludije won soju opo ayelujara ajo olominira eleto idibo apapo ilewa NEC saju eto idibo odun 2027 egbo ninu iroyin na wi pe awon alagbata epo betiro seraro lori gbigbe ekunrere epo betiro lati ileise ebu ifopo Dangote latari aigbora eniye lori oro owo dola lati ipinle Kwara lati boyin gbo wi pe ijoba ipinle yi pase didawo lule awon ile kan ti o ti di egremiti latari ewu ti awon ile na le sokunfa la ti le okere la ti je ki etiyan odi o wi pe ijoba orilede South Korea ro awon omo bibi orilede ohun lati kwasa won kuro lagbegbe Middle East latari bi aibale okan ti se ntobo ru gogo si o lagbegbe na la kuto ninu iroyin ere idaraya la ti boyin gbo wi pe ko agbabolu Super Eagles ile wa duro si ipo kerin dini ogbon lagbaye bakan na ni won ja si ipo kerin ni ile Africa lori ate igbele won ajo FIFA to ko to di pe a ma wa gepete nje leyin mo wi pe layajo ojo ni ogunjo osu ikeje odun 1810 oni orilede Colombia ti won gba ominira kuro labe orilede Spain beyin opamo ona ni ati boyin gbo yi to fun iroyin ni yajo yajo fifi toni leti tabi ipolowo oja ninu awon iroyin wa e pe eka ikoroyin jo wa sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa lekun si odo esan okan efa odo efa eji eji arun eji efa a de yemi a de wale loko iroyin na jo lady gesi to si je olootu re a yodeji a yola lotika seti igboyin lady abinibi esho 1030 si ilese ikoni igbon safefe 88.7 fm tota komale sile ilorin ni ipinle Kwara ere gbogbo odi agogo meta agogo merin tema agogo marun ati agogo marun abo fun awon iroyin wa mi totuko esho teyin wa layo akiyin lekan si e kasan esikowo lenu se
2: o atorin to je tin gbese to turin le dodo

Se da da mo ban eba awani awala n saferi re ama ri bukun balagbara olohun ose tutun ore tutun ose tutun owo tutun

0: Music.
1: Body Sounds Luxury Resort.
0: Happiness.
1: Ajowa lori eto yi ni.
0: It's of great value to this generation. It's of great value
1: to this generation.
0: Oya ke le bi mi pe.
1: Awo lo so be.
0: Awo
1: tala lo so be.
0: Kausu samu.
1: Balu mo je fun generation yi. Balu mo je fun gbogbo eri so ngbo mi.
0: Yi ni tuntun ba.
1: Balu mo je fun bi ta wa yi. Awon na se nje value fa wa na. Value plus value. Siko to values. Abaki zo ko le awon ade value o. Ni la kan nje be.

0: kaabo pada lati ka polowo ja wa oni ma mu si yin lara die die e ma ti fa ja yen yen se gbo se ma dan pe ni fa ja e ba ri tawon yen da sa fa ja ngboro ba ba fa ja o ba ba fa ja o ago meji ti re koja ogun seju lai de na penu e je nse be ki ma bo si pele akoko ipele edu okan nibi tolorun tin lo eto yi lati fi dun awon eyan ninu lati fi derin pe ki awon eyan awon eyan so tun dun won lokan sita imoran lasan la la ngba awon eyan ngba bere abala yen olorun ya o so di nkan oni kawon eyan ma ra nu gba esa so nte fe pe ba ti so te fe e fi gugu ele folo awon eyan tin pe mi gan lai ti pe number
1: hello
2: sir
1: e ka san
2: e
1: ma pa radio yin ko ye ke ma gbo meji papo
2: okay jin so eyin oja mo fe ni mo pe ni lojo o ai je ajo gan mo pe se yen ni e da ko mo fe ran lowo ni kini akanda ni ni je se pita ti ni taja o wa baje o ti tun se lakoko amele teji bayi to tun baje iye ta pe o jagbara ni lo
1: e da ko yin e ja mo bi te tin pe e kan wole e si foko si drive e si lo
2: e ma binu ye mi si ajo ti
1: lati adugbo
2: lati tanke tanke tanke sagara
1: ki le lu sele
2: ikini ni se ati ti n taja o baje mo wa tun se la koko o si se die lo ba tun baje iye tan wa pe ni se o dagbara mi lo ni pe o wa n feran lo
1: ki le fi freezer yen se
2: mo
1: fi ta cookie. Okay. Ona ni main business ten se.
2: Mo ta o mo na so na
1: mo. Eyin en fi yen se side ozu. To o te mi ngbo yi ojo ohun to nda mu o.
2: Abi
1: leader mu. Eh ami eh adu ati mo fe ke se le ti seun eh ni leader mu lagbara Olorun.
2: Ami
1: lo tagi fun. Eh, ko da be ba wa e ya ma suru eh. Ibi en lo mama, ona je pupo, e ja wale, se gbo. E ja fara bale ka wale na. Elo ni won pe?
2: Iye ta pe ni se ta ni ka jo su ke ju ti mo pe yan ti 50,000 lo pe, ni wa ma ye to le ja
1: ise. Kini won po se? Se compressor lo baje ni, abi pipe nu re lo rust.
2: O eyin re na ni ko je ni engine
1: compressor omo baba fridge nbe yifa
2: eh
1: kan wa wo so 160,000 nigba yen oda
2: nigba
1: eh to olohun awon ti n gbo wa na n gbo bayi olohun ja re yan ti o ran yin lowo se ti gbo ki le le po ko yin na
2: yemisi ade
1: anti yemisi ade oti lati tanke ti pa garage oda bi omo Nigeria ba ran wa sin lagbara Olorun a pe yin funra wa se ti gbo
2: oda
1: sir ise yin o ni dise o
2: ami sir
1: ba ti gbo inira ninu yin a ni gbo lai lai lai lai lai lai e sha mi
2: ami
1: e sega e sega ni number te fi pe lo e ka san o yes sir.
3: Hello,
1: Nintu.
3: What are the songs last week? Let's say only the guess one.
1: Me go.
3: What are the songs last week? If one is a two, we see.
1: Eh. Ain't I lamp in Abbey?
3: Very,
1: sir. Eh, you know, Jisha, you found Nigeria. I may find my line, dear father.
3: Okay,
1: I don't know, but you go like a bushy, bushy, I think, cocoa, so you get one. Okay, you know, you like it, you know, I'm cutting up for me.
3: I
1: give you a couple of bad loose. Baba, a gem by injisha, a gem by injisha, and you found me.

0: edogba seranwo lori erongba de lati tayo nibi kibi lati igba ikoko titi darugo kelele ni timotimo uniform ti se to ba ni re fun o lati mu ala re wa si imuse sun fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimo uniform lo nilo 07068245523
1: lati tayo nibi kibi uniform
2: Kereo, chef mo wa ninu mole lojojuma aye.
3: Afebe.
2: Chef mo wo bolu torileede ye atitile okere lai duode kinode o tabi ero amunawa generator.
3: Beni, owa.
2: Ka wo sinimo, ka gboroyin, ka gborin to wu wa nigba kugba. Labe fokan bale pe ina okuku ni seju.
3: Lo ba ri be, yoduma wa.
2: Boko ba jina, ilaki iko. Idans gbogbo ibere yi, ile ise Femtech lo wa. Femtech inverter ti solar power. Wakati merin le logun odidi ojo yupo ose. Kari osu, ipo odun, inu mole le mo wa.
3: Hey!
2: Ariwo pẹlu efin generator.
3: Ati ba nbe.
2: Ka ma gbadun lowo kina oku.
3: O si lo pe.
2: Itan sorun lasan. Lagbara solar ni le yin, ni le ise ni sobu tabi ni bikibi. Bojumo ba ti mo. Solar ti n ba se lo. Ile ise Femtech la soju fun ile ise Luminous ni gbogbo ipinle Kwara 08092164444 www.femtechsolar.com. E yoju ile ise Femtech to ba sumo yin julo. Ke lo gba mole.
0: Kere o ile ise Uni Lori Bread lo tun silekun anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba n gba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moruwa tara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moruwa ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si ko ma se aka la anfani yi wa fun e le lo ko bread laaro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo anfani owo ojumo miran re lati ile ise Uni Lori Bread e kan si won ninu ogba Uni Lori Secondary School to wa ni Adewole Ilorin ni ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Uni Lori Bread o ya to gidengbe
4: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
5: bawo le yin o se se
4: koda o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fosu mefa gbako
5: osu mefa ke
4: be ni o

0: jẹyin ya oju oja wo adesola mu easy jẹyin oju oja
1: kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye
2: afebe
1: se fe mo wo ballu torilede ye ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
2: beni o wu wa
1: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba kugba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
2: to ba ri be yoju mo wa
1: boko ba jina ilaki iko idansi gbogbo ibere yi ile se femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yupo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa ariwo pelu efin generator
2: ati ba nbe
1: kama gbadun lowo kina oku itansorun lasan lagbara sola nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo sola ti nbase lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kwara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole.

ni lati ba edogba seranwo lori erongba de lati tayo nibi kibi lati iba ikoko titi darugo kelele ni timotimu uniform ti se to ba ni re fun lati mu ala re wa si imuse sumu fokan bale lati tayo nara itura lati mu ero re wa si imuse timotimu uniform lo nilo

0: se nfo kan tele abala foye soro oro ta n ba bo ni jejo e je sare fi seju meji to ku mu last call awa ni jejo yen won so oro kan pipe opolopo awon eyan en to je mu oro yi wa be ba wo igboro ni isin e ri bipe koda wo to register fun online loan won si ma pe o ipe lo oni coupon oni lo dije efa coupon re kujo kan ti o fi pari wa ya owo baba ye wa nso nje jo pe business ti yan ba yawo se yan ti gbudo ma se nje o ti e rorun ki yan kokko lo yawo pe o n fe fi bere business ti o de lie di anpa re everywhere awon yan ma wa sare kiri eta sketa so ye be lomi ba ti wa ya tan igba na wa koju oro si family yo ani bodo mo un ipe won de ri pe ohun sanan ni won ri pe ohun je gbese platform wo lo fi je gbese bo lo se je gbese yen 091 3655 6952 na number te fi dasi 091 3655 6952 oyin yan meji abi yan kan hello
1: e ti wole e ka san
2: Alo ni je wa yin ti mo mi du kun na ti airport o lo n sanu wa ni je gbe ti
1: ami
2: e ku eku
1: e seun
0: eh oro yen deep gan awon eyan wa gbo pe won yawo mi kan bayi kaluku na nlo be gogo nu
1: won o ni wadi n ta fe fi wo se business e ka san sa
3: e ka san sa yen sa baba do pe le kan yen o da ko won awon nidi yen lowo yin pe awon bari fi wo yaru
1: da be ko sa
0: e se gbo yaru nbe la lafia si la buruku sin kaka
1: hello
4: ala fa ku se ki
1: e ka san ba mi e ka san
4: yen go nigeria is a good program e ma ba je ko ti pa wo ti ti no Seriki?
1: Hmm.
4: Ke mo jo fun jo si?
1: Hmm.
4: Oni e ma gba fun o. Ko ma ba je fun anu o ni risi.
1: Hmm.
4: Ah. E gan yi wo jale.
0: Esun gan. Ati ku nbe. Eyi ta fe kawo eyan mo ni pe eto kokan lo ni ilana
1: ati agbekale re. Hello. Ya oja
0: Mingi moja
1: Hello di cola
5: Akoetu
1: Olorun ni to e kasa
5: Olorun
1: ni ja je Mi gbo yin
5: Olorun ni ja je
1: Ami
5: Ogo eni to ba fe yawo
1: Hmm
5: ko wo business to ba
1: Network yo je ngbo yin dada
5: community
1: factor no
5: omo wa ara re ni bi ke doba ti omo wa re e se sale awon obirin ke ma ni pe ore yi kan o gogo so ni na te ma so ke ti ore re ke owo iwo ara o gogo ajara ira o lo ni ja ke
1: ami
0: e seun traun yo ke gbo pe won fun yan lowo lonu bi kan ka luku kan lari mo ni won o ti e weyin o ke ni mo fe fi se mi ti ri bo dada e ma wori ojo lo ti lo okunrin ti mo la fe ra ogun fun yen account number te so wo si o pe yen na ni tori eyin te fe fun wa lowo na lo ja si o pe yen account number te fo si o pe ni mtn number mi te mo bi amowo ohun na la fi si o pe e pe ke fi le ma ri fi sibe 8032247511 8032247511 Shola Dauda leri nbe ninu 85000 of irogun aseri 8000 naira ejo eja se ba ti se tijo ni edakun to fi pe olohun ran yin lowo eyin na ni sare ojo mejo la lanfani lati pade lori eto yi eh o da ke mo si nibi how many minutes loku mo si nibi iseju me dogun abi o fe ki so ki bi so lo bu mi ko bu mi la so sonu is la to pe gbogbo bo ti duro yi ko gbon kankan ju naira sin lo bo ba ni malaria bo ti wa ibe ba ko klorofun ifun ko ni ra naira sin ni o mo wa ki chemist o da me

Aha, mo tun debi se mi niyan lembe ku le o. Kabiyesi Olorun iwo ni mo wa yin ti mo wa juba fun loni saju on gbogbo. Emi a ma pe sagun sagun lo sa to je Olorun iwo le mi nsa to nda mi lohun ni won wa kabiyesi re Olorun. Olorun kila ni yo fun. O je ki isuru agbogbo aye wa ejo sara Oslander ejo to bi ejo sara ejo lomila. Se lo gba pepe fun bi ayo. Kabiyesi Olorun, Olorun iwo na la wa yin loni. Iwo na ma dupe ore mi to wa awon ade lori eto adele bare ope la fi wole. O lowo lowo lowo to iwo na wura re amo nyo ku awa re ndan. O mo pe ope yewo na. A tu debi se wa ni yen lebe kule. Olati re waju ogun ni yo pa ebi ti le meje alaka fire je alugbe international president omo lati fabolamo koye gan oko papapa fire na kanaka gbare lowo kanaka besi olohun mo de lori mo waju bare na ni o

0: lamadu abe ri ni owo lomo lo dire wa sawe kokko de ye o fi ogbo sori akoko de ye damod fm oni ka ma fe leyun jaye nso eh e wa wi fun eh wi fun e wi fun awon wo awon to ba nse be binu tan fa pa jadu jese mole lori pe olowo ba mi o fo gbe pupa sori akoko I akoko de ye damod fm ke wa fi so ke wa fi saye ni eh wi fa wa gunugun pe gunugun eh irere ki ma ninu lori ibo ba fa pa jadu fe jese le ju be lo ba fori so le awori gunugun ke wule yadanu eh e po ba to to lori gunugun gunugun to dara mi o tun le pasa fa gunugun lori wallahi de ronu ko bo lagba lambu we mu buwa oguro la mari aniri buwa agbo lasiko ta wa yi se wa ri loni awon obi gan awon obi la loro toni awon obi ni obi la loro toni awon mo tin gbo lude won tin muro lude gbogbo e lotun lo si e ri pe opolopo adubo ni o ye lasiko ti mo nda keroro tele won gbo
1: ma do mi sana lejo
0: ni be ni kabiyesi olohun
1: jawa ma te de ile ni
0: pa pada leyin mi na olohun.

o ta wa yi asiko aludende fa won mo kekeke alude olojo gboro ipo to ma re o ma sakiri adugbo ti o ma da adugbo ru ti o ti ma da ja le ma fa wahala ma se gbogbo e kiri o se ju senu se kiko o ti e mo npa si owo kan eyan ka wi opi o ma ko si owo ogbo Iba. Asiko to le ka omo leko lere asiko ti won wa faramo daada won wa pelu e ama won gan nko eh baba mi ba ri baba be ya re gan fe le pele uncle eh e da kun bo le ti wa ngba ti oroju re loju momo ri eko le ka eko ka mo kini omo mi omo yan ki omo wo ni do bayi omo wo do we bi gbe wure le wa ba wo mi ani se mi mo do le wure ni ibo wa fagba o se pataki gbogbo e na o ya ma fi ka won mo ina di da lasiko omo mi o mo na da o awon omo luabi iwa be yen se mura ko nle be yen se jade bo se mura eh gbogbo e na lo ya ma fi ko won sugbon elomi o raye apa iya mi o raye mama ya ku o eyin te si jobi na e ja ma ru mura ta won mo loju awon omo won yin na o se pataki o se koko ka mo ru mura ta mo mo

0: gbagbe lodun to lo iya ti mo ni ma nto ete ma nto kini loju awon mo yo fi gbogbo e we sleep we o ra ete ete o ma dankun iya o si le lo ba ba le re gbe ase glue ti iya mo fi lerun oju ni lo ba ba lo re gbe leyin lo ra ete mo ra ete o se bi iya se ma se e mo be se ma se yin obi le te ba ganpa lo ba de that is to see o ti ganpa ko to de pa afura pe nkan ti si omo iya kini ladugo nkan mo ki ma so rere ona ma je ka to fura pe nkan ti se ara ko je npolowo oja ti ma leka ipolowo oja a te waju lori eto ta pe ni adelebare arinna koro akuya bi na lawa en lebe ku kale
1: one sec construction company ile se ton so gbe di gas kodaki kole kole omo file sofo nitori pa fe gbe sokewe pa tu wa gbe sokewe na tan ti oju 3 feet by 3 feet by 3 feet lo iyan fife gigun ati jiji e pogun be pogbon te nlo e ni ko fodidi ogun odun sogbon odun eroja powder jester ati wa nsale re ti one sec construction company ti ba yin ko si e tun le mo ri gas mo nbe te mo fi dana nu le lati pase eroja biogas one sec construction company lo menu e daju gbaja le ise to ti dilumo nkan laarin igboro ile bele jale lo lori ile ile yi lati fi gbe sokewe e wa gbo o eyi te nsin mo lu ateran osin lolokan ojo kan e ma je ki da mo bi te da igbonse mo lu tadi e abi terrace yoku si o mu yin mo one sec construction company limited ma ba yin se ba gas lati pase sokewe igbalode ibe ni gbonse nko si yo mo da si e si bere si ni pese gas latari mo ero igbalode ti one sec construction company gbe wa ni o ibi kibi te ba wa e pe one sec construction company limited sori ero 0806-223-0557 tabi ke kan si number 68 second gate timoraba garage lorin one sec construction company limited ile se to so gbonse di gasi
2: wow ewa jadun itowo didara ti new popo 100 Bobo 100 ni wara miran ti nbe ninu igo ni milimita igba o le mewa ti o si kun fofo pelu vitamin C PHA ni eyi ti ma mu opolo ji pepe ti o si tun se ara lore o tobi si o dun lenu be o tun ki popopo Bobo 100 asara lore idara fun ngbe re
3: Ferobina ion ake the good for your body say you yeah
4: Wake up, feel strong, feel free with Ferobean. Iron for you and me. Ferobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferobean, the ideal blood builder.

0: mo tu de bi se mi ni ya kan fe mo wo lo de opa ebi ti e mo ba ba ti wo te ko takara bi ani pe oni yonu ni aha e mo ina ka ki wa jo lori gbo abata ka ki san se ngere a fi lasa ko mo bi agbode mo de ba o ba wa ti gba ko bo mi ta o ti be po ka o kan wa yi ti kan ti ke ma gba ko lenu ni yeske mo de loni bi ise mi olumo wo na lo ba tin wo korikori apada apata dagbo lo ni njebe massive go onjo wa ni kaku ko ma kanu esi ke to lo re bo gana piti me wi fesi kai ko ma lo re pare sojo ogi ko si ntesi ke ofogi se wallahi won yo danu ni eke yes ke
1: Attention
0: le fumi sore
1: fun
0: attention
1: le lojojo. Ogbo Yoruba. Oba kan ati kale. Eke. Aduro pai pai
0: leyin aso to. Di channel encyclopedia fawo pere so jake jadu agbaye mode. E mo pe gun alare toba na ni si atekuru atakara le bayi na ni torisale. Yes ke bode ba wo gbo adagboru owa rojo wo gboro dagbo osi asia. Mode. En le mere kule. Awon obi la nba soro lowo lori awon ma tin gbolude atawon to fe gbolude eh bari ba wo ba ti mo pe won lo bi se lasiko ta awon ma gbolude idaku ma ti freezer re pa o

0: omo re wa kanu o ro pe ya re ti sun lo e pa omo mi wa asiko ta won ba sun eyin oni ro sun gbe ba sun gan la won to waji ba lo re gbe wig ya re ma won wig ti ma ngun ti ma awon wig ti ma ngun de bi pe bo mi ba gbe sori gan o le ma kan won ni wa sale awon wig oni o ba ba lo re gbe wig lago kan ru iya ti sun lo nti e omo yi ti waji lati bi ago mejila o ti se o ti ko awon atike ya o ti gbon atike funfun o ti da wo e soju to ba tun gbe wigi bori omo ta si wi ko ju gas 6 kg lo ni giga nle re omo keke ni abi omo bi odun meji bi omo odun meji abo
1: awon ma ri ti ro ba le le ti ma re
0: baba lo re jira e logan jo oru mi fa ya re lese ngba ye o ri bayi o laju loju oro bayi o mo pa mo ti je ti ko elegbe wa wo pe iwo leleyi ari o igbe fire in Jesus name ni yamu benu holy ghost fire ni yamu benu awon na ba re rin mu se pe ma mi o ogbon lodi olojo gbo e ka tori si omo mi o ba remove to tv je o omi ogun o ba tv gangan je awon yin kan to mi o ba je nu ile yo for glass da o olawo sa ko won yo yo ba dabu bu won mes la omo kan ti e wa so pe ere si se ntian awon fe rere pa de bi pe olori olojo gbo ro ti so se bere se lare lomi ni won se bere se lare mi gba won ba resume ni omo mi o ti gbagbe for app agbo e for apple b for babu c for capu d for dabu e for ipu alaye ni ronu

0: báwọn mọ
1: ọgbọ
0: maru lesson ti sa to gba fawọn mọ ara imọran mi feyin obi na ni iru lesson ti sa ba ajọ ko ba ajọ mi
2: o tun saju mi mo gbogbo rona te sule
0: o ka dede gbe omo ko pe lesson ti sa ko wa ma ko le abi o ma lo le ti sa kan lo ri ko se maru lesson ti sa to gba fọmọ
2: o ti mo
0: gbe yewu dada

gbọlu won gbọ yoba seri asiko ya to fi ilana esin e fi awon omo resin to wo omo nsin ama se omo mi o ma le wa la se bi ti o ti e marun ki baba ti resources yo ko mo e mo sin omo mi go madua gba omo mi o ma mo sin gbadua asiko te yan ran mo lo le ale ko yi lo le ba ro guguru ba ra ka bena si wa esasiko eleyi e fi lanese e fi ko awojo ngo tun agbo awojo tun ni

si ma lo nje to mo fi bo omo aba mi si bo ba nje gbugba awon onje merende merende un ngba ti won fi wole school o yo kan yo lenu po to ra uniform mi ni o button ni o ni se tight mo wo le o ni ri bo ti ayade mo iku o se gangban ni bi iku Mr. Kini o gbe ni runu o ni ri bo ti o ayo mo re ta mo wa to lo ra uniform o ba ti yeye ku jeju o gbo saka fe mo debi semi le kan si apojora fi mo dugbe dugbe mo gbo na gbo laye abi ara mo mu lanu mo lete be ya jata ma sa o sere abi no fofo gigi o sere bale awori ni mi tin da mo ni sona ti o se fi ronde ogoro kan wa ni bale ko mata yes ope bi ti mo de oga oga ide oga imo akun mi dugbe dugbe ileke meje gbene je gbene oni lo ni to nje ti gbari kan ko tenododo jade o gbo yoruba mi ati yin na ni lori eto adele bari arin ko ri akoya ibi eno ba ti kope igbarege gbagan na ni orudele yes ke Siro mbe. Eyin ro sare se pele o. Be ni eja su dede ka to su baba le baba. Baba bi de fun mi. Wo gbo.

0: Eka bo pada wa na gbere wa de pada niyan lati eka ipolowo jaja ma ki alejo mi e ma wo le ma eka bo sori eto yi e ma da ko ibe si je lori eto
1: e se olotu oruko mi ni oluwa tun yan labode kokola pelu re follow mi ni alabuji to diamond amusement park ni lori
0: awon yen gan bo te se gbo yen gan light ti da ko gan pe o yen ni Eba me won kan ma bu na je.
1: Ta lo ko ni so pa ibi ti ba.
0: Eh, won ko ni lodun
1: 1977.
0: Okay. Ni won ko ni se. Won
1: ko ni se.
0: Eka bo sori eto. Ai, Diamond Amusement Park be se so. Baba. Awon tutu oni ka mo re titori awon mode ti mura ti gbolude bayi.
1: E so loti.
0: Opo te ti gbolude.
1: Opo ti gbolude.
0: Opo ti pass school ti won ti e lomo. Opo ti gbolude fun re. Opo ti gbolude fun re pe eyin le mo e ba mo gbolude mo ntin. O ti da won ti sada.
1: Tutu ta gbe de na ni summer lesson ta pe a tin fun rere lati se to koja.
0: Okay.
1: Pe be ni sir. Ni kete ti school ba ti gbolude tori awon fe se pe awon lo ka da da won. Ti school ba ti gbolude officially.
0: Officially tan gbolude.
1: Ose keji school ba ti gbolude sir. Ni summer lesson Diamond Amusement Park o bere ni perewu
0: lose keji ni o bere ni perewu
1: ni perewu
0: awon wo lo wa fun
1: e se lotu omo lewe ni target wa bayi tan foju sun awon tan foju sun bayi awon omo lewe to fe ni ko ba tin wewe odo ba tin mo we ni we odo so tu wa fun awon ti o ba ti e ni omo lewe boya awon oluko ni aba awon alada aba awon to tin gbero ati join eleto abori omi
0: okay
1: gbogbo la no no do fi lati wa fara foruko le lodo wa lati ko ba se luwe ba se wewe odo lodo wa so ki se fun omo lewe nikan
0: se iwe nikan lele wa fun abi nkan mi tun wa te tun
1: ta tun ko no no no for now iwe odo nikan la fe ko won
0: okay
1: so ma le start ve se lodun ti iwe odo ni ba tin luwe ba tin wewe odo
0: bi osu melo le leyin o gba bo se
1: mi e se olotu ose meje pere ni
0: okay
1: 7 weeks lati pe ni summer lesson ose meje pere ni sa
0: teyin o fi komo se nwewe odo
1: beyin ti komo se nwewe odo
0: kila fade we odo gan
1: eja ka mo lati be alakoko ni pe ninu gbo nkan tolorun da sa awa eniyan nikan ni a ni odo fe ati mo wewe lati pon ko wa te ba even malu bo ti to bi to wa wonu mi o luwe lo ni yo koja ba ja ba kon ludo yo we yo koja
0: ori lo ti e ni kan mi abi bo ba bo nu kun ni
1: dori aguton bo se pa aguton go to bo be nu odo na yo koja bo eniyan ni kan lo je pe e gbudo ko bo sin we odo ni opolopo lo ti bo mi lo tori ba imo we ba tin wewe odo to je pe ko si da be la pe fun di eyi bo re lu bi gbogbo ba tin gbo pe omi yale agbara yo shop opolopo ipinle lo le nigeria go lowo lowo bayi la mo nkan to oro jo oro omi yale so ni
0: be tin parun lenu jo beta eyin te wa le ti bebi odo e ka sa aye ko
1: kisi tun se nigeria nikan so apart from that wa ni pe atuna foju sun pe okay mo fe je omo omunwe awon to lo nwe ni olympic ton gba medal fun country wa before ara won na
0: are we re da ya na ni we
1: wa be ni sir if awon ni won jile so pe re owe wiwe oni re daraya to dara bi lo olope patapata pe boya gbogbo exercise te fe si patapata iwe odo ni kon lo ku gbogbo eja lo ko fin ja
0: kini kan stroke
1: e ba stroke ni first stroke ni size what about stroke gbogbo stroke te fa fe patapata ti je stroke ai so
0: olo mo ja ni stroke yi ti le teyin so
1: sumi le ti le ba sa gbogbo pata na ni lori ofe olorun ni curriculum wa cover fun everything le ni ose meje sa a ko yin pelu lori ofe olorun e si mo wewe
0: la ni ose meji
1: la ni ati next ati ni record wa kale lati bi odun marun ba lati nse bo ta si na won mo ta ti ko ta si fi won yogun ati mo ta won na wa la ujo
0: o da awon to wa fe wa boya won fe wa ma sere awon mo kekeke se agomelo le nsi laarin ojo monday si ojo wo agomelo le nsi bo le se nse
1: eh se olotu
0: bo se wo wole
1: eh ibere la le ti bere yen ojojumo ni Diamond Amusement Park nsi sugbon lati ojo monday si ojo saturday agomewa aro la mo nsi
0: okay
1: agomewa so ojo sin ojo sunday nikan la mo nsi la ago mokanla tori awon ti o lo church aba awon ti o lo sasala tu
0: nikan ni ojo isinmi
1: ojo isinmi so ago mokanla la bo pe ko wa si jo ti wa ti pe go ijoba so pe ko ni le gbele o pe ba ti o si eri
0: na te ni rogun ka ni le gbele
1: ni rogun ni lagboro olorun sa
0: aisan si ni jawa na o gbele
1: lagboro olorun sa
0: so ni da omo le ni jere
1: so ojojumo ni Diamond Amusement Park nsi elekeje ti wa gbere ni pe elolowo wole 500 naira pere
0: apo meji ati mo marun
1: be ni sa pe mo fe wo Diamond Amusement Park lo seri apo meji abo ni ka bo anu so pe ani picture re lowo 1000 ni owo wole won ko ti se bo te le mortgage won fast lane la nporuko be yen
0: okay
1: asiko to si mo nsise ni ko ni pe igba tero ba po lasiko odun
0: boya asiko odun tero mo npo
1: eh tero won npo ni mo so pe mo fe tete wole kin le tete jade pada ibe yen ni fast lane 1000 naira ni so ibe ti wa ni pe to ba ti mo ba fe ni ko pododan be ni sa
0: pe mo ba fe ti mo ba fe wole fun ara mi
1: ibiyen wa fun ko pododan pe mo gbudo gbabe by fire by force
0: ah be eyan ba wa nbo tori nisin ba yo lude ti de opolopo awon eyan sin won momo travel awon mi na won momo travel wa si iru odo ilorin bi ati awon agbegbe wa nbi kaluko momo kaakire tori olude kini awon nkan teyan le mu lowo to ba nbo kini o le mu lowo to ba nbo wa si damo amsoy park
1: ah e se loti awon nkan te a le mu lowo ni boya mo fe mu owo dani atm mi dani phone dani
0: pe mo fe ni nkan mo fe ra
1: eh ti mo fe ra bo pe aisha gbofiro aisha telemuye on mu bon on mada on mo be lati pe on loko de eh da moda muswe park ni awon kan sire igbalode
0: lo wa nbe
1: lo wa nbe so ki se pe awon park to be pe abi eh
0: park to go be go ka si
1: de lo
0: go yin ro kere lori igi
1: so awon ti ba si leto abo won o nure ofe lati mu nkan to le pa mu la keji lara even send machine ni wa gan to o le ba machine todo ti wa na je so e le mu nkan to le pa mu la keji lara pe a ngbe go ni a ngbo be even fa won to ru fi lenu awon to nge go
0: ko
1: saye fun ninu damoda amusement park
0: pe antan kan ra
1: ko saye fun ru be sa damoda amusement park sa
0: o da ibi toro wa dedo e ja wa wo bayi pelu alaye te se ibo loro akedi
1: ah e se lotu akedi wa ti pe lati tenu mo pe akedi wa ni number 1 ni Nigeria
0: ben
1: ko si irufe game te ba gba diamond amusement park tele digba lawon akedi bo mimo tori won kon le se akon le request ona pe ni special order e won customize awon ile fun diamond amusement park ni so baba mba lawon se ni pe lati 1st of august an pe kon ni champion boxing ninu diamond akedi wa
0: okay
1: re champion to wa nbe lowo lowo bayi awon to ma do ise wo mo fe bu won wait ise mi 6000 le share ni e we
0: 6000
1: be ni sir I want e water back le gbaju 6000 abi to le equal 6000 mani me pa won fun ni 5000 egberun marun
0: fe pe bo ba gba bayi
1: ese re oju 6000 lo
0: lai so kaka ma wo
1: o wa biti e de ba kain no wa don o
0: ah en be sin je ba no
1: lati 1st of august
0: je vuwa te ba lati
1: 1st of august anybody to ba le gba iseju ile to wa nbe lowo lowo bayi 5000 ni sir egberun marun
0: fe ni to ba le gba
1: fe ni to ba le gba
0: I'm a lawan kan ti won anyway e je ka
1: tell you so be a kid trampoline ni o ati virtual reality gba gbogbo e lo wa ni standby ton si se dada
0: ti gbogbo e de
1: lo
0: bo se lo o da be yan ba fe pe awon school boya won fe wa fun excursion ati be lo last call de lo asuko ta le raye ni aye fe ka mo wa jade nigba ta ba n ko won lowo ni bo le se seleyi
1: won la le pe wa sori ero bani soro wa bi kon wa so lu ile se wa taraka legbe damo
0: damo ati damo dare na si damo fm
1: so won lati wa collector si wa
0: okay
1: lati so fun okay ya school bye bye o a fe mu omo wa fun excursion lodo yin so awa check awa wa check calendar ti wa se aye wa baye o si de ijo te ba fe wa at least jo so asoye ataso
0: yepo soro orun sisun na wa elomi o le wa ko ni ah boya ka sun be moju se en guest house wa bi
1: ko si guest house ni da mo da si no ko si ton listen si
0: ton ba lo sun si gboro ton
1: pada wa ton lo sun si gboro ton pada wa njo keji ko saya orun ni da mo da se pa
0: oda in number won le pe yin si lori leyin eto ati pe time won le pe yin si time wo
1: is 080-26-27-7-7-3-1-5-2-5-2 eto mo 080-26-27-7-7-3-1-5-2-5-2
0: won le ma pe wa lati
1: sin won le ma pe yin
0: lo ba ti di ale
1: leyin ago mejo agbe fonu tori fonu go ti wa l'office
0: ah awon ipote loko ti won ma ro pe nikan lulu fa won ora je yoda yoda pe ile kan sibe se je ki fi yoda yin
1: se lo oruko video oluwa to yola mo de gugu ola pelu ro fe olohun mi ni alabo bi to diamond amusement park ni lorin e se o
0: adupe adupe

0: Eko joro. Iroyin jake jadu agbaye lo ndesi eti igboyin lati kanin Diamond 80.7 FM ni Lorin. Igbakeje are lewa se Kasim Setima o ti benu atelu akolu fawon ti isomo ilu eni ton waye nile South Africa. Aya are lewa Olurenmi Tinubu yo sabewo si ipinle aba ni ola odi yi. Ile asoju sofin ti bere atun yirewo aba eto fin yi ton pe fun olopa ipinle ti are Tinubu gbele ni ipele jipele. Nile ukiri, iko amasi ti dako kali alhaya bi adari apapo gbogbogbo won. Leka ti okowo bilionu meta ni awon irin to ti wa nle ti joba apapo ti won ko pamọ fun atun gbedede aja okuta. Leka ti amuludun nse ni ogbajugbaja agbabolu super ego ni maduka okoye ati kadibi ni oro anfera afera won lo mo ti ma yu mi lowo iyen leyin ti won ri won papo ni bi weje we mo kan ni Venice. Leka ti re daraya akodimo agba tele ri fun ikoti England Kevin Keegan jadi laye le nodo marun le ni 70 e sinse fun besin te ti gbo ikanayin to ta won yo lati Diamond 80.7 FM ni Lorin iroyan lekun re nbo ni ko pe ko jina.
1: Social media, Amy Omoyini, pretty.

e kaabo pada iroyin jake jadu agbaye lo sinde si ti gboyin lati kanin damori ti 0.7 fm ni lorin iyokuro yan re lati le okere iko to je ti eye ton de hamara ni le palestine iko amas ni won ti diboyan kale Al-Haya bi adari titun won ele ti won fi ropo yaya sin wo eni ti won se kopa latodo awon mogun le Israeli ni Gaza losu kewodun 2024 aya lowo pa waye leni to se pe o tin dari iko ta mo si amason ni Gaza lati bi to farasin ko si nibi ti won ti pe o tin soju fun opolopo awon eto won eyi ton je jade ninu bi ogun ti se bere laarin won pelu ile isole to si tin tayo bi odun meta seyin won ni gebi o se je se lo tun je alagata gebi olori alagata fun iko amas anya ni o ti wa ni idanimo lagbaye gebi ipa ton ko bi asoju eye ton lede iko na lati pe won jiroro lori kogun mi kogun osimi pelu ipade eleyi to ti je alagata nigba ti won lo se ipade kogun mi kogun osimi eye to waye nile Egypt ati ni Qatar iroyin nile okere bakana sheni olotu joba titun fule United Kingdom Andy Boham leni to ti seleri o lati pe eto to je to selu fese wale nile ohun leyin opo odun die ti kini o rese wale nigba to seleri lati ri pe ohun se atileyin fun ile Ukraine ati lati dojuko bi igbe aye inira bo se ntesiwaju fa won eyan lojule lojule kakiri orilede ohun bo ahun leni to je pe yode olotu ijoba ele keje ti le Britain yoni laarin odun mewa kan leyin ti olorọpo ke Starmer eni to salaye pe isijoba re ni won sise ni tosan toro lati ni idapada igbagbo ninu awon eyan iyen ninu oselu latodo awon eyan gege bi o se gbe jade o se lere o oni on yo se agbe kale ilana eto lodun mewa kan lati fi se atun gbe dide orilede na pelu sisalaye pe orilede ohun ni won nilo aje agbe dide lekati oro aje ati lati oro oselu eleyi ti won tin ja lo seyin ninu e iroyin lekati okowo ijoba apapo lowo ta waye ni won ni awon ti ni awon tonu bilionu meta ton iyen awon irinle o eleyi ti won fe lo lati fi se agbedede fun ile ise irin ti ajakuta to wa ni ipinle Kogi gebi o ba se bere se lekunrere pada adari apapo fun oro won alumoni irin iyen ajo fun ajo NSRMEA ko lawole Mike on lo so loju oro na nigba to lo ri si ayewo lori igbarade to ti wa nle ati awon elo ti won fe lo saju igbedede ise lakotun ati ijipada fun ile ise irin na gabi oro re oni igbese tawon gbe na ni lati ri wipe se ni ase to wa latodo are Bola Tinubu lawon muse lati le kodi bi eto raje bi kini ohun se njo ajoreyin iyen nipase awon to ni se pelu eka ti irin ati awon elo alumoni ile nile Nigeria lekati amuludun se ni ohun korin takasufi omole America ni Cardi B ati gbajugbaja fun iko Super Eagles sile wa ni to je amule Maduka Okoye ni oro won ma to ti di awuyewuye lekan si kebi won sin woye pe o sese ka to ti pada soro ife laarin ara won pelu bi won se ri won papo nibi apeje kan ni Venice nile Italy won ni awon mejejo ni won ri ni ile onje igbalode Jo restaurant kan to wa ninu St Regis Hotel nibi ti won tin je gbadun ara won pelu ijoko wejewe mo ti won se pelu awon ore won na bo ti e je pe won ni ayin toro soju lo salaye pe awon mejejo ni ipo ti won wa ni o je ipo ti ko ti e mu ifura kankan lowo lori enikeni ninu won pelu won se joko pelu rorun nibi eto na leyin to fa awon awuyewuye lori boya won ti pada soro ife won ni ge won se salaye won ni jade ti won jade bi ose melo seyin leyin ti Cardi B ati Okoye ti won ri won papo ni ojuko kan ni Paris Fashion Week ti won ti ni eto kan waye nbe nibe ni won ni won ti ri awon foran video ati awon photo eyi ti won ya eyi to je ki awon eyan ko be si ni ni ariwisi lotun losi lojopo itakun aye lu jara o
okoye ni awon eyan wa wo pe o se se o ki won ti para sori owo leyin ti won tun ti rin won leyin ti won ni won ti saju ri eni tin se okoye ohun ton se iranlowo fun korin na lo si ori ijoko re nibi awon eto lolokan ojo kan ti won jo ntelera won lo ba kana ninu iroyin mi ewe iyen fun ti irole toni iroyin lekati ere idaraya lodo mi bi eni tin se agba bolu telere ni iyen to tun je eni to je akonimo agba fun iko agba bolu ti le England Kevin Keegan lo ti jade laye bayi leni odun marun leni 75 apile kokan latodo awon malebi re loni ni won ti kede ipapoda Kevin Keegan leni odun marun leni adorin won ni eni to je agba bolu telere fun iko England na to tun para di akonimo agba ni o ti ni arun jejere eyi to n ba fira to si je pe se ni yawo ati awon omobirin re ni won ro gbaye ka ni gugu asiko hun saju losu kini odun 2026 nibe ni won ti safihan pe Keegan leni ti won ti lo si ayewo fun to si ni o ti wa ni ipele kerin ninu arun jejere eyi ti won fi n to awon malebi re ni won wa kede nigba na pa won fe bere eto iyen itoju lori oro re nigba na leka ire idaraya bakan na akonimo agba fun yin ko ti Belgium Rudi Gesia ni yo fi ejuko ipo to wa le o ni orilede on ninu iko agba bolu egbe iko agba bolu orilede na ti o si pinu lati tesiwaju iyen atobowe ti won se fun Gesia leni to ko iko ti agba bolu ile Belgium lo si idije fe yi agbaye ti won si pari si abala quarter final nibi ti ile ti Spain to para gba mi ye na ti won ti lu won nigba na lami ayo meji sokan eni odun meji leni ogota na leni to ropo Domenico Tedesco iyen ge bi ile Belgium bi won si salaye lojo kini ninu osu kini odun 2025 nigba ti won to bo iwe adehun se ti won ni o ye ko pari ni ipari osu yi sugbon ti won fe sun si waju Rudi Gesia ni o lawon agba bolu eyi to je pe won duro re eyi to si fi da ogo iko agba bolu Belgian Red Devils pada ge bi adari agba fun awon ere idaraya ti Royal Belgian FA iyen Vincent Manet ge bi o se so jade ka to menu duro fun iroyin jake jado agbaye ti role oni kokore ta menu ba lekan si igba keje are ile wa Kazim benu ateluwa kolu sawon ti ki somo ilu eni eye tun waye nile South Africa aya are oluremi tinubu yo sabewo si abia lola ode yi ile asoju sofin ti bere lati se atun yiriwo iye eto abadofin idasile olopa ipinle nipele jipele nile okere iko amasi ti daruko Khalil al-Aya bi adari apapo titun won lekati okowo sijoba apapo ni won ti ni billion meta won tons irin nile o lati fi se agbedede ile ise irin aja okuta lekati re amuludun se ni gbaju gbaja omo agbabolu super eagles ni maduka okoye ati kandibi loro won ti di awuyewuye o lori boya won ti pada si ni nfera won gege bi won se fuju gan ni won nibi apeje kan ni fenis bakana lekati re idaraya nse ni akonimo agba tele ri fun ko England ni Kevin Keegan ti padanu emi re to si ti jade laye leni odun marun leni adorin ijo jama pe layajo ni lodun 1810 nile Colombia kede ominera gbigba kuro lowo ile Spain fokun to ba sele lagbegbe yin te fe fi to yara iroyin wa Diamond FM leti e pe sori 0916 0627526 0916 0627526 Abiodun Akinwumi loko iyorede gese Olariwaju Ogun ni ilu tun lo kalede abinibi si ti gbo yin esinsin o fun be se n te ti gbo ikan niyin eleyi to ta won yo

0: Ah, ewo he kaabo kwada si ori to. Ah, oba ni ke adini ke gbogbo sa ni ke ne olowo bo tini. O ngbe soke o gbe wale akado si ni mowo hun lagbaro ke idumare. Loni ni bi ta ti koko gbe. E je ke engineer koko wole, engineer Alex. E wole ke ki everybody. E ka mo pe yin na wa ni loni. Atu ti lo ma won to tun otun otun lojo yo atu ti mu wa boya e ki gbogbo le.
1: Okay. Mo ki gbogbo le o, mo ki gbogbo ara le. Ti te fin gbo wa na oni di agbara Olorun. Oruko mi ni Alex Ariyo. E be ti mo mi na ni ICT manager ni Ogunjo Bitecom. A tu desin Olorun role.
0: E wo Olorun ko sa ma sa na fun wa. Hey, guess what? Et o un ta lo tun ku de tu fe gbo iyen to fara bale e se ka tun te se ojo o se Ogunjo B Junior ko la so ba ni engineer eyin na wole ba
2: e se gan ni oruko temi ni Ogunjo B Joshua ti mo je corporate affairs manager ni Ogunjo B Telecom
0: e ri eyin na wa ka bo mo mo pe ti ma re e ti ma de ti pe ehe Olawuyi ibo la tun wa ja si ba ibi a na le ja si ewo bami e ba mi ki gbogbo eyan kan mo pe eyan gan e wa le bye
3: yes mo ki gbogbo omo Kwara lapapo mo ki gbogbo Naija lapapo si da la tun ba yin o a mo ri yin ba o
0: ase so kini awon nkan ti e mo pe a n gbe wa fun yin ni osose na ni osose na ni kini awon nkan te ba farabalẹ te gbo eni to pariwo pe o ni ebe npa won bo ni won tin ta samala boka on ton fa yo ye ni ri pe kini baba gbe fun wa baba ni awon fe ko wa bo se npa eja ni awon o fe fun anybody ni eja je idi ni yen ti eto yi fi waye bi pe ta ba pe gbogbo awon mo sita awon mo to fe idareleko abi awa gangan la wa na fe ni imo kun imo ni abi lolokun ojo kan ti ohun gbogbo si wa nile te ba ngbo o po nle o wa nle babe swani o wa nle ni engineer Ariyo o to ojo meta te ti lo mo gbo nkan ta so fun wa na ni pe e tun lo wa bi o ti se tun da ti o ba ya manager na Joshua Ogunjo bi awon na wa tun gbianju gbogbo bi o se da se gbogbo ta won ko de ti e kan la won mo ti yin o gba ti o je irorun fun won se mo pe bi to ba je pe lekun rere ekun rere bukun na de yin o gba nbe to e wole ke le tun ni fun wa lojo to ni
1: okay se olotu ngere ba se so na lati join na awon courses wa ta ni nile ko ti yi pada in fact o tun po si na ni be ni apart from pe boya ni UI UX design web development cyber security ati lawon courses ko won to ye pe AI automations lawon courses yen AI automations and of course awon tun gbo na ma mo pe AI na o ti go global nsin everybody lo nlo AI nsin so we have AI automation courses we have digital literacy courses ni pe awon ti o ba mo kon pa laptop rara ton mo kon pa computer won mo bi ti A wa bi won mo bi ti B wa o bo awon de mo bi ti A B wa bo won really mo pa dada digital literacy ni so we have a lot of courses for them and again at the update site wa na pelu awon courses kokona which is www.ogunjobitechup.com exactly
0: Olorun sanu se ri bo se wa nle emi kan mo wi pe no waiting no darling just keep on moving bi asa baba ni eni to ba ti sun ko le sun pe ola pa awon o sun lo je ka won sun bye awon opolopo na o tun fe ma reti lati gbo bi pe to kini daddy ton ni fun wa kin to dodo daddy e je kin koko lodo manager Mr Joshua e je kin koko de odo ti won e wo bi ti mo fe ke ba mi touch ni pe a gbọ pe opolopo eko nkankan o opolopo awon nkan mi to ye pe won brand elomi ti e le mo ja si tan gan elomi le ni boya won ni this avenue boya lolokan ojo kan won wa ma wo wi pe se in tawon wa gbe lo si legacy house to ni le to big yen rara ko si ise kankan to kere e soro le
2: okay
0: e soro le
2: e se gan olotu ni Ogunjo Bitecom leni ko si in te fe se ni printing ta se ni ile ise wa an se branding an se customizing so let me eje kin bere lati ele to kere ju ti o si kere to je pe won lo gbe oruko ile ise wa ga that's ID card
0: yes
2: ah fi ID card
0: yeah ogun jobi ID card yen na ni o lo ti kokko trend lo o si wa nbe na
2: o wa nbe okay ID card na everybody normal wa si ah fi ID card nle ID card an se ID card an se lanyard an se photocopy an se lamination that's complete business center hosting function ni Ogunjobi Tech Hub so taba branch si our printing aspect ta se at our souvenirs anybody to ba fe print lori gift item of fe se souvenir ni of fe se mug of fe se kioda of fe se jota
0: God bless you gbogbo ru awon kan
2: yen of fe le sticker mo ikeni o of fe ko even orisirisi dimensions printing lo ti wan sin UV wa DTF wa so on top of print lori aso na a se ni gbogbo e la se ni le se wa then awon company seal company seal letterhead rubber stamp gbogbo e la se ni se ni ile se wa gbogbo awon to ba need the services yi come on bo wa si Ogunjobi Tech Hub ni oja ya ni adojuko owo ni boys
0: number 24
2: be ni Ogunjobi Legacy House
0: come
2: on bo
0: e wo ni bi ti ati e ba mi ju company number gangan
2: okay number tell me pe wa si 080 0800 33 97 97 05 46 46
0: Sherry mo n pada bo tori ibi igangan tori ah at least yo sa tun ni awon amoran ti dadu fe gba gbogbo opolopo pe aralu pe ah bawo ni o nkan kan ibi ta ba de duro loni olohun seun fa olohun seun olohun seun sugbon ni won igba to ti je wi pe n tawon tun ni lokan ni pe ki opolopo awon omo na kan tun le jere kan tun le fere je ko awon omo na kan le tesi waju ati pe ki fuju awon na ko tun le nitumo o na ni gbogbo ntawon se ni titi won awon ti bo ti ba de bi kan bo sibe sibe won de n gbianju wi pe alawon sa fe ki gbogbo awon omo kan se dara dara mo n bo wa ma wa ododadi gangan ni ma wa de si e je ka doke lohun ka tun gbo ipolowo

0: ba mi wole
1: afi kun de ti bo ko ni be ni pe n to ja ki computer ati bon ta si lodo wa ko ro ko derun ni pe ki la kokko mu gbo a ri pe ina oba o se segi segi generator ko se durowo
0: e
1: po se durowo a ko mi so pa get solar si be
0: gbe kokko
1: solar wa nbe to ko gbe gbogbo kan ti an lo
0: den
1: omo to kokko computer to ko leni to de joge yi to sunsun ko tan ni na ode to to wa joge ta tan sunsun tin na ode eh le to ti ko leyen a ti be mo fu lo ni ori e be te le solar ni ko de ko plug e ko de bere ise igba to ba lo jomi to ba pada wa automatic ina ti wa ni lodo wa so ko ti ba ri ti pe up never kan si lodo ti wa mo
2: sorry olo tu lati fi kun nkan ti daddy so eri ina e be ko lo tan si o seri awon se wa yi o need internet dele ni ki awon mo student yen kan lo ma tan data phone won no there's 247 internet lodo wa
1: yes.
2: To ba je student wa o wo be bayi ti wa di kuro wa ma lu lo ni internet unlimited 100% o ti wa le already
0: wo se mo pe won ba so pe gbegbe eleru na ni ma kokko ngbe ko to ma kini koko re e ti yin wo gbo yi e ti se gbogbo e to ti ja si irorun so omo to ba se wa fe wa o koja wi pe boya n to le su ni rara yo ro lorun ni lati le but ninu awon igba to ya tun so awon oro kokan awon eyan bere pe won so pe osu kan osu meji osu meta kini gbedeke abi oni dede yo su to mo dele lo oni dede yo su ti agba le lo
2: e n se ri o awon courses yen lo depend lori gbogbo won pata eyi to kere ju oni AI automation 2 weeks ni yen eyi to tun tele ni digital literacy 1 month pere ni yen
3: ati graphic design
2: ati graphic design
0: digital
2: osu kan
0: ara je pe won si gba awon to bere bere na o si
2: to wa se ju nbe to po ju nbe is just 3 months after that 3 months o ti ton ala awon courses ton to ju 3 months lo mo
0: pelu gbogbo awon alaye ta tin so ni ekunrere yi boya leyin aba tun pari gbogbo kini e dakun e tun ba mi pe company number
3: okay 080 080 33 33 97 97 05 05 46 46
0: lekan si
3: 080 080 33 33 97 97 05 05 46 46
0: ibi te mo pe baba Okunjobi funra ara won baba I chief Ayodele Okunjobi ibi te ma pe won si funra won baba funra ara won ni won gbe ma de to salaye gbogbo elekun rere te ba se fe ko ori gbogbo ohun te ba nfe mojo ejo yanan ne igba ta won kan tun bere pe oro price or no price je ko ju orin ju ka e wa na ka mo dede e ta ba ni ka gbojo ayowo ke nje mo bi pe ojo tin re bi ana orun funra ara re gan o tin lo si bi atiwo nitori ijoba akoko daddy me e ba mi ki everybody ninu ile
1: le ko si mo ki gbogbo eyan ara ile nipa 1 week 2 week nkan ta so yen laye atijo baba yan ko baba yan ba jwon debi se ko ni bere omojo wo lo se freedom elomi lodun mefa elomi lodun meje elomi aye dudun gba yen ni
0: ti darugbo senu ko se
1: ani o ko se odun merin yo fe odun meji sin mi o si le mo se wojo lohun ni so lodo ti wa enikeni o sin enikankan ko ise sanwo e ko si ma lo lo ko mo lo mo se rere bi odo ti wa se ri niyan
0: bo ninu awon edakun ko to bi pe a wa mo adagba eto ro loni to ba tan dojo mejo ta tun ri ninu awon oro ti a n gbo pe te koda te ba tun train awon omo tan pe ki se pe kan ju won le
2: ba to
0: a tun monitor
1: bo la won ko se o si ni anfani ati mo wa beere lowo awon to ko pe ele ba lo se ri pa tun mo te si waju lo beye ni
0: so opopolopo ise to bi o tun ma se laro omo eyin gan tun ti se
1: do
0: e o ko ni baje fun yin lagbara ogejumare oni yan se olobe se awon ta tun fayo je na aku wa ibinu bola olawo yi loruko tebi e so ajile teni bi tan sin je kaka to mo koyango e la o mo report yi leyin owuro oni mo so fun yi pe to ba tan dojo to ba ti di dede ago mefa irole e to pade wa lori akotun eto na tan lele yi o so sa sin yi e o ti ye ke tun wa gbo ntrebo you may even need our attention boya live or on here by now sa ti rora pe lori 070 32 05 8115 once again 070 32 05 8115 ireo ireka
4: ẹ ti rí Akinlabi mo wá Okunjobi ID card maker and printers international bí ẹ sáré wọ̀ mi ò bá wọn àbí wọn ti kó gbá wọlé ni.
5: kó gbá wọlé bíi ti báwo.
4: ọpọ Okunjobi mà ti sún síwájú kọjá ohun tó o lérò.

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo satide e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi tete lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo hun mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se ohun inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi earth code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: o ni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: bo po na po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa won iri orun sun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: ere lo kan si ra won
1: ti o fi di office
0: ya ti ma mi hele
1: hele
0: gule gule
1: o da yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so lo ma
1: yo ara ti pe o nlogun saabi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ni won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: e kan so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan
1: yen o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today every our weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: ka ko le se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye be sibe sibe eh ohun mo meta bere kan yi si ye ile se earth code mo se agbe kale to kan ni ipinle kwara leyi ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: nilu ilori ta wa yi
1: be ni olotu
0: roll out the year ti otun la
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore awon number wo la awon eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yanana fa awon eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otun lai e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba wa
0: 0800 330 46 46 41 41 20 20 0800 330 46 46 41 41 20 20 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 0800 yomu kietu inirare kwa dangadia yosi muko fese nile dan hey, obwene sibe sibe aje sare bere lowo yin ko to di pe amadi gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko ye kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to eje kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan se ri ije ku je ti baye elomi je
0: ka biesi o
1: opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon lo mi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi okuririn loju titi
0: elu bi kan rin
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mole that is why today every opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident in the road. Ah, ego, ma se me yi yo kwa o siru le fè, ni reta wa yi, a feli feli mode, and ki la so, ni wipe, biye, mate, biye, alo, yore tu, ti on dago ta koja, a wa dene gisi, a kari le ju ese, yo yi akotiti, ki la va, ki keke ti digota, ego ti digota, a to te yu pe, bo gwa gwa ra wa mba mi, elo mi bebe se li etiku,
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon fe re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe ko si oraye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ti igba to je pe yo set gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of my good that is why today sir won be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko mu dun
1: mo fe begun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti te mo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni yan ba ku logo ni odun ofo mi ni be that is why we are telling you today to ejamura because the last time in China is still to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and here ni kankan awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni I will blood sugar re I will bp re a engine yen go so fun wa equipment ta ni yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pelu gbogbo nte ka le
1: yen mi olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan
0: eh
1: to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if

kumelesin Christ lapa kumelesin bile patana mokyo ibanoje wa Allah ufo olong Allah kunifika gwa ye ni kokan wa o uruko temene king ashiwaju adeyemi akrili timoje alashe atuludari le sewo sambili agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun ibile jake jado lead nigeria mo ki wa pe a oni faisal gba o ose ilera ta ti n pariwo pe yo bere lu lorin ni eti grace filling station ni asi shopping complex to fe gbe ti ilepo eti grace filling station yen ta so pe yo bere lorin 13 e ma binu ona lopo tori opolopo bi ta ti se eto ilera ni so ati wa su ku lorin 13 ati su di ogunjo osu keje 20 july 2026 ose ta pe yo bere lorin 13 ni lorin tele ati su di ogunjo osu keje 20 july ni o bere o ele to de je pe mi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado lead nigeria lo ba lu lo ni jona to ba ti wo lu lo ri o so pon lo si lepo eti grace filling station ni asi shopping complex to be ti lepo eti grace filling station to ba ti ngori oke complex yen bayi office akoto ma kalapa o si e wo be shop te awala wa nbe egberun kan lowo card egberun kan abolo ogun apapo 25 aparun ajegun ofe ni ero igbalodi ofe ni fun to je pe kesi ti to ba gbe footy me lojo ma ti gbe kan kan ogun lasan kan lo bi lana ti ba ti je laso fun ta gba asko bayi lo mo wa asko bayi lo mo wa to le je pugun ayi ni se woni bi ti ba ti je laso fun o ero balode nbe ta ma lo fun o to ele to je pe won tu ni pa jabaja lowo lese won tu le pe ni ja isan isan ara ata ko lo machine fo ti ko gun ti ko ri ayi pada npa asan ara re to ni pe ni ja re yen ati pa jabaja ti se o ti ko ri ayi pada ita wa fun logun to fi kuju e opolopo elomi lo ni pe ni ja kan noju so machine nbe ta ma lo fun o ti o ko mu opolopo doti yen ti won ofuju e ri pe ah ntin be nu oju e ni ta fun logun to fi koju e so ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265265 ba kan won to fe ko tedo wa tedo bita alagbara bi erin to wulo fun nkan mokunrin to kudi e ka to bi tedo lura a te gbogbo kudi e kudi to ba wa nu agwa re ri won o wa lanfani ati tedo lasiko to ba wo tedo alagbara bi erin so won to fi fe ja lagbata awon product wa o le pe customer care number 081-333-01736 081-333-01736 abi to fe ko jedi ki aba mi so wo ni bara bara din ro ni inu ko inu ko ni ogun ayo ni buri wa o gbogbo jedi jedi to ba ti gbe jedi ki alura o dagbere ku nu aye eni e wa salagbata awon igbogi wa abi ko na wa ra awon igbogi wa e ja gboji wa loke lohun atadura ti won leyin e abere si ma ba soro ni po selera nilu ilorin e ku akoko yo

0: Chemist supermarket ta won ja lala
1: baba Olorun gbadu wa ni damu
2: ami Jesu
1: ogun lokara yin ele fe fi dunun ha ni le ise wa yin pe e wa do ari agbomala ipe oju yin ori nkan kan tele pe sugbon bayi oju yin tiri na kedere awa gbele re pe idunun te fe fi han yin ele fe ti gbogbo ayi won gbo ni lo radio abi eko
2: beeni
1: enu ni kan lati gbo pon
2: oruko mi ni Oloye Joseph Oyelade Jekete omo bibi ilu Ijero Ekiti inu ijo mo ti joye mo wa si ile

oto kisi pe an balopo ni woni to ba nton kama kun enjo abo lato si egbe staphylococcus o nkan ge ojenu kama kun ya igba tin kan fe ni jade abo nto oni bi oyin bi oyun abo to o te lato si ajere oni people si be wolojo ara igba mi yo lo yo to para din gba mi ato si ajere ni e abo nto eje lo nto to ti lato si eleje kolu kole ti wa kolu ore bi pe si fun ni dakole dakole nbe so opolisi si aro mele kunbe ojora nbe se kan so lo oji la ro tutun kama kun yo boji so abo ji to om af current wa first me lo fe ayeje olagara arobirin kun ye abo obun ejo e kan so lo npe se kan so ni e abo ni ojora se ju kan sikeji omi nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni ti nanu ba ti gbegbedu wa na wa gwara abere si ma ja oko e kakiri arobirin si ma ja oje e gbo ki nanu ni won nanu ajaka oko elewu gbedu jangula bi jora bi owa o kun na to npara di o ki nanu ni npe be to ba ti gbegbedu wa na wa gwara abere si ma ja oko e kakiri arobirin si ma ja oje ojo abere si ma su ti ko lu ati pe oni ti npe ni cataract so abo ni glaucoma o ba ti ni cataract glaucoma to ti damu lori e ibi to ba ti ngbo mi ngbo mi je bani ngbo mi na ni ngbo mi labujani ngbo mi ni bi dani abo ngbo mi de kisini ngbo mi de gbetini abi to ba ti ngbo mi jati jado lede je mo bon ru lorin lodo ta legbele palade abi iwo ni di yo abi ti je nsewo arun asukini on 40 years wa da bi to mo rumedogun eh ago te ngbe ko ba ti re ni to nko mo kunrin elomi ti kere ojo mo kala so se mi gila fin tojo asuki ti wona bari nko mo kunrin ara ni o se meji wa bu eni ni bi ti nwe ma dude woni ipa kini abi pasale tawon lomi bo npe ni ania o pe ti o tun gbo pada abi ti wo ti e ni oyin jo fibroid jo alaka ni mo ni no mo gun no mo alaka no jo alama ni no mo ga yo mo ga oni na gbe fe so kale oni mo pe oyin julu mi kakiri ti wo je ni jo lo lo ni o le support nu e abi ko support nu e abi ko asale nu e jo lo lo ni e jo alapa lo aburuburu ju nu oyin ju boda kun de wala wo de gbe left ten boda ngide adanwo elomi o pete tu bara gbo pada odu aya gbon la wa dupe fọlọn oba abi ti wo je ni gbe orun ni abi ti wo je ni ko egbe ni abi ko semi semi elomi awon arugulugorogo ti dogo eru awon arugulugo turugo bi ga lo wa fasey lomba o se beni onje jeli elomi lepo lepo gorigode elomi woko woko mo pe amore wa lobeni won ti gbojo arugo sojo eni elomi wa ya wa ra ko ra ya fe elomi lepo lepo gorigode na de won pe ore mo nde gbogbo onje ti wa je won na suta won agba opa di ari agbomola ile yoba oba asigun agbaye asiwa gbogbo ni segun bile jake jado ile denje wa ri pe to asuku won le sewo sun bile wa eni lo ma ni jadi won to wa kefin pe o ti ni atogbe abi to suga elomi le to kale ba ero pe boni to suga ni e abon to bi e meyan marun kilo to ma to ba tun koje kan be meji vitamin ara ro alon to danu ye so wadu ari agbomola abi wo to je pe pajapaja lowo pajapaja lesin gbogba abi o to te je yi pe soki o le je ru ti wa ko lu sanre o ti je ko ni soki ro padose wa lo lo bi kankan bai mara kin pelu ko tai as enje o tun mele kin to ero ko tai se ba parun mara ah wo tin duniya ki baba so ko mbagi ko mbajera wo to ba ti ri pe arun kan du maru maru mo inu mi ara inu e jare nu sanre padi ari agbomola ogunjo osukeje 20 July 2026 le mi ari agbomola wa lu lo ri o to ba ti wo lu lo ni so pa lo so dota to ba dodo ta bole lepo eti grace felicity san to wa lo dota asi shopping complex fa gbe ti lepo yen guri oke ba tin guri step yen tan wo wo se office wa lo ko ma kan ero ibani soro mi ni 08032265265 08032265 anu ti ba tin do lamu ta number ti lo ko pade mi emi ari agbomola ile yoba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile dunje mo n dagbere pe mashallah fo ile ni bo

0: owo jẹ ikan lara awọn eroja ti o gbọdọ wa ninu ohun ti a fi n seto ife
1: e gba mi moran labala keta bi oro ba ko oke to kan ile o ni bi ka gbe ka si
2: e dakun e gba mi ni moran ti yin na ni baje
1: eyin ololufe o ye to somato si agbolohun bi oje oloye de seyi jacob akobi na toku eto kasu layo gbojo aje monday ni ago mesa sale lori kan ni diamond 88.7 fm e ma gbo gba

0: lati odo awon dokita oyinbo ki se owo nikan ni an fe bayi bi e ba le lo influence bi e ba si le lo ogbon atinuda yin na inu wa yo dun iran lowo yen a tesi waju labala keta e ka le o e ka le o oda oju ojo ri ba kan lapa bi ti awon wa ni o e je ki a pe eyan mi wole o hello e ka le o
1: e ka le o
0: e seun oruko yin ibi te tin pa la
1: ola di meji la keke
0: lati oke oyi
1: be ni
0: se e ti la ya nle
1: aya mi gan wa legbe mi
0: ah e gbe phone fun won
2: hello
0: aya oladi meji e ma kale o
2: e kale kweto
0: e seun apere wo le ri te fi mo pe baba yi lo ma joko wa ninu gbogbo okunrin to kenu si yin nigba na
2: ah e wo po
0: o po a o le ka tan
2: okay gbogbo e ni mo ri gbogbo e lo fi da si
0: mi gbogbo e lo fi da si
2: bene
0: ah yo wa ne kan te wo pe ah eyi fi o fe yi better boda mu fu o pon wa ife soro ni e ba ngbe fun daddy pada
1: o ti re ni yo sa
0: e ka le daddy
1: e ka le o
0: kini nkan na ti e ri te fi wo pe eleyi lo ma jaya wa
1: esin mo kokko ni
0: Allah akbar Esin wo le Johnson?
1: Islam la Johnson.
0: Islam. Esin. Esin lo won akoko e ri pe esin dun yi la ninu gbogbo awon olomoge ti mo tin pade.
1: Ben.
0: Akoko nu. Adupe o Edumare. Koni fowo baje kan igbeyawo yin o.
1: Amen.
0: E ma bara yin kale. E seun e ma beto ibo. Esin ni baba wa kokori ninu alaja yi. All right.

0: Ayomomi Grace, Segun Owoade, Bankole Rachel. Femi Samuel. Temilola Jeanette, Oye Bamiji. Samuel, Ola Milekan, Ola Woye, Gbemisola Gold Gold. Be Shemba wa wo, ten like, ten follow, watere mba wa share, ugo nyoton kari aye. Prince Oriola Said. Nje ni ibere, eje mfa igba ibere konta bimeji lori imoran ti agba lenu baba Bankole lale oni boti ye ki idile ori eto oko eto yawo ninu idile. Hello, eka leo.
1: Hello, sir.
0: Eka le, sir. Yes, sir. Adupe o.
1: I'm relaxed.
0: Adupe.
1: Obere ki se ru.
0: Hmm.
1: Oh, kone ti yore ba pini ye o.
0: Hmm.
1: Bubu kato polo kwenye ke maka ku. Inu ti, ni yi olo in lo atati uwe. As yao niye, you can raise. Eda kwenye ta, ne ki kudu rumo di sa. Tumwa ne je o simelo san.
0: Eshun ibere eni kan ti wode won se afikun bi mo ba ri kan si kin to test waju labala to kan e ka le o
2: alaafia fun yin
0: alaafia feyin na sa
2: gobin dada jorin
0: e ka le baba godwin nje eni ibere
2: o bi fi seru ki ko ti o wa be ni pe ko si igbeyawo to wa perfect laye
0: bin won ma nwe be o
2: sa e mo wi be ko si mo to wa perfect ku di ku ni ya wa bo ala pa fa da fra wa ya bo break ise ru am wa do run lowo no je ke to lon ti so
0: awon ka fi o tun we o se ka fo si we o tun
2: de sa no
0: lowo le mo
2: de ni sa
0: adupe
2: god bless you
0: adupe o
2: asun layo
0: ami o aji layo e ma iti sun o tori abala to kan bayi na ni abala e gba mi ni moran awon te fe gba ni moran won o sun won o wo won fe gbo ohun ti yo je imoran yin fa won

0: weka leo.
1: Hello. Ekwetu sa.
0: Eshu.
1: Lo ana ni lo wo en.
0: Amen.
1: Allah ila ta.
0: Amen ajalla.
1: Lo wo
0: den
1: ni. Ni ya ti ku tora ji ji. Ji ji ya. Ko ti je popo re o ma je ni ko so ni ti. Ni pe ko so fun opo re. Ni pe nkan to ti le. So anytime so ba pada jade sita oni gbo ko lodigi e ko be yo le ko pa won ma re le tabi so ko le go won
0: omo kan na nde se bi fun ra won
1: eh
0: omo kan ni won se bi fun ra won
1: ah ko se nkan kan na o ma yan na won ni ko ni le fi kale tori ko ba so kun e ba gbo le fi kale ko to lo fe yawo mi yi pe o ti da ohun tori na Long
0: pẹlu yin o eni ti se
1: ya laaji
0: emi se laarin
1: igba to
0: bi mo lo soro a se on gan ni ma e pe to mo dupe o

0: arábìnrin kan ọmọ 43 years ni àwọn tí wọn ò tí bímọ rí gẹ́gẹ́ bí ohun tí wọn fi ránṣẹ́ sí wa tí ẹ bá tó bá jẹ́ pé ó ṣọ̀gangan yín ẹ fi ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ ẹ lórí ẹ ẹ ṣeun gan ni. Hello, ekale o. Ekale ma.
1: Ekale.
0: Yes.
1: Awo lori woman yen na.
0: Mhm, kini mo ran?
1: So so kore. Kuma ba da ni ayi. Ri pe o jo wa ti mo ndam.
0: Amiu. Ashu. Ashu. Omo kunrin omo 38 years. Tin yomi lenu mo ni ko wo ayika re yori awon omo olomoge ti won je sawawu re ti won le jo bara won soro ki oluwa ki o ran olowo o elo e kale o
2: elo e kale o
0: e kale
2: oru ba je ni se akara bu bana
0: yes sir kini mo ran yin fun omo benin
2: e ma mi fun omo benin o lo le block line re je
0: ko lo re

0: sinu siri ara wa tori na ni ko ra block line je je ko asu mo ti ko nbe alawo ni dali ato na ro aru
1: eshun o koju senikan o keyin senikan na loro yen oko ti won ti jo nfera won lodun meji mo si mo pe ki n se jo ton pade na ni won se gbeyawo bo je ose kan ose meji osu kan osu meji meta won ati jo mora won se wa jojo gbeyawo o ti gbudo mo ru eyan ti oko e je to ba je akilolo bi temi ni ti o si man tete binu o gbudo ti mo nkan to le bi ninu ati nkan ti o ni bi ninu to ba ti mo pe oko ohun iru nkan bayi o le bi ninu ko ma so fun o sugbon to ba mo pe understanding e jinle o de macho o le ba o le gbe lati jo ran lowo tori mo ti ni iriri kan ri oko iyawo lo so fun mi pe iyawo ohun lo sile eko giga kan okan nu awon oluko ile eko giga wa dojule toyun toyun olohun tun fe je nbe elomi iya nkan o iyawo dele iyawo so foko oko ni ko si soro ani tori pe aye ngbona kasa lo sorun oko ni a jo lo sile eko e oni ba bawo so fe lo ba oluko mi jani ani buluko ja ma ba sore ma rebun to like fun to ba je pe eyan ni ti o kin se ranko ati mo pe oro yen na ti lowo nu latodo emi ati wo ti o ba ti yen nu oni nkan mi to nwa majority ojura won lo to birin ba mo pokun oko won macho abaso to ba mo pe ko le macho to be to joni fufu kan ko ma so fun o eje atun wo en to wa loju opo e kale o
2: hello e kale mi
1: e kale sa
2: oruko temi ni ola se o lati oju opo
1: afa
2: mo gbara birin ni ma la le no opo loju ni oju mu lo akọkọ ni ko ma so po ko re number 1 seri okunrin tin send o si gangan yen baba ohun ni ri pin pe ko jọ to bi to lohun iyan ta jo fe ra tele to ri to dara mi to fi ko mi le story wo lo fe se fun ko jọ ko fi ohun le pelu alaafia o o don fun nkan ju o ri kan ti da wa po ri owo to ye ko o ti san fun ni gba yen to
1: o ti san ju be lo o ti bu o ti epe loku ti o ti se fa
2: ẹ jẹ kó tún sọ fún pé lá kó mọ pé òun mọ kó mọ jẹ kí ọkọ rẹ mọ kankan o torí tó bá jẹ bí ọkùnrin bíi tèmi ni tó bá sọ fún mi pé ẹni báyìí ń dààmú òun ti blọọkù ẹ bàbá wà láyọ ọkọ mi ò ní kúrò mẹ
1: ìní
2: parọ.
1: Ẹ ṣeun òtítọ́ ni bàbá yìí sọ fún wa ó jẹ́ kó yé wa pé ọkùnrin ṣọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ọkùnrin yàtọ̀ o. Yàtọ̀ síra wọn.

0: Kini imoran yin fun ara benrin yi? Hello.
1: Hello.
0: Hello, Kalesa.
1: Kalesa.
0: Eshun.
1: Sen oro yi ba commission.
0: Hmm.
1: Okuri mi oni understanding.
0: Hmm.
1: Emi oni understanding.
0: Hmm.
1: Tobiri yi o to ba mo loko o ni kankan se pelu e. Ko so pe to di Olorun mo ti wa le oko mo de ti bimo
0: o ti so yen fun o mo gbogbo nkan te so yen o mo o ti bu o ti se gbogbo nkan o ti fi awon ko ba kun gbe oro ranse si lori phone
1: yeri o le je se topo
0: imi tun niyan
1: o le je se topo okuri le fe mo

0: Oda, kasun layo ale ojo Monday. E ma gbagbe pe ni jejo mo soro omokunrin kan fun yin Emmanuel loruko re nje. Emmanuel wa lori afefe pelu wa lale yi. E ka le wa rakunrin Emmanuel.
1: E ka le sir.
0: E seun.
1: E sir.
0: Kini nkan ti e fe lati odo omo Nigeria gan?
1: Bo koko fa dupe lo awon to lo lo lati tun mi che mi se. First place.
0: Okay, I want to learn lo lati tun we che ten lo se.
1: Be mo ti pa lo lo seriously.
0: Olorun ba dupe fun. Mm.
1: But mo wa so kiri kan ko si be yo se. Ja ese ko le da bi a bi a da di wa ye se da.
0: Mm.
1: Se get me. Mo ri di ti mo ri le pe ko si bi we che o se da to ko da bi ese te yan lo. Mo je yan to lori tele sa.
0: Okay, ti rin ri e ma rin tele e ba nse kamo kamo ile tin su
1: o ba go bike to see the school ba su pada o ba gbagbo but ese bi o balance o ke se go balance bed o ti fo bi awa pere lati igba kekere bi ti ti go fi dagba but the due to financial
0: financial ni oro pe aisowo ati toju e
1: be
0: lasiko ti esin lo ni yege yege ti o balance
1: be the thing wo share ri pe ti ba ri ese ni o yunde lati ri bo ba keta ri bo se ma le ji opa ti o fe ri bo ti gba to adi 2017 le ese yo ri di gbe body ri ba
0: agba okun ese yen o le gbe ara yin mo
1: o le gbe
0: o n lo gbe yin joko sori keke ti e fi n tira yin kiri bayi mo ni kini yen ai le gbe mo lo je ke wa lori keke bayi
1: be tori oroku yen ti dije gan ori bi nle oroko ti mo ba n da le
0: ki wa ni e fe gangan bayi ni ran lowo
1: ti bo fe ya gale pe bo de lo ati di fe di de pada ba du bi se ba ri awon akegbe bi kan bu jade kura ibi se to
0: se awon dokita si fi wa lokan bale pe ba ba ri ran lowo yo se se abi
1: be sir be sir
0: awon kan wo le tun ni lebun te fi n pawoda awon kan wo le ni lebun te fi n pa woda
1: be mo ma fo fere de mo ma edit awon oruko in design nkan tori nkan ti mo like ati mo se lati kekere na ni e mo ma fo fere fere bi na ni churches mo ma fo na ni ayeye wet and kan kan
0: se e mo nipa graphics design daadaa bi okay. Oda e fan fere ka won eyan gbo orin wo le le fe ko fun ale kan na
1: please to be program lo lu fe
0: ma
1: ka fun die to ni ile ti shun
0: ah la pa bi te wa o to ni oda e je n yonda yin bo ba joju mo ke record re kin lu
1: all right.
0: And then,
1: oh, Boba, I said, Boba,
0: hello, Oda, eh, Atiri Koko Bemu, Abibo, woman, Nigeria, shame for come by me, bo, share tea soon. Emmanueli, only loan and lower you. Kono le mane bi ti gbogbo waye.

bi Emmanuel ba le pe pada ko to di pe eto pari mo bere boya ka kuku yonda namba re ki eni ba fe ni won ti won fe se sugbon tori ko mo ba di pe yo ribi a o se fe ni a se ngbiyanju pe eni ti o ba lohun ni nkan se ki won o pe wa ka mojuto ibi oro nlo baba kan pe wa ni ose bi meji meta seyin won ni ah awon o ni nkan kan si ka won la nera kan re nera meji to wa won ka won fun mo ni account mi ko le fisi efisa account Emmanuel fun rara re tori na se ije ko bo ni fa account re gbowo fun enikeni o

0: Hello, Talua, Lojo, studio line, wanani, enya kante atejise simi, enya ikpe waza bubayi lori radio, esyo, esyo, adukweo. Lori eto yi, ete atejise, igboro kaila ate ete atejise, te rikwaka, not reading my messages or voice notes, is this number not studio line? E konti e fe wi a ri aka e seun elu e ka le o
1: e ka le o
0: yes sir
1: e mi ya de jo ke la ti songu
0: e seun mama
1: e ti se olu wa olu wa dara mu
0: amen
1: e o girin yen mo to poko e o ti ba fe ja le e bi ya nbe ni pe o so fun okunrin e pe lati mi lo mo pe ju mo si ni mo o di o pe mo ti na ko mo ti bi mo o da de ni ru ilu wa gara po mo wa eyan fun mi gan te ba gbo ru e ti ni ma na o ri ji ya mo ro ti ni ni
0: e seun
1: lo ra ti mo po mo wa mo ba iku lo
0: e seun amen amen e seun

Wani, the lady should stop replying him. Wani, ti o ba ti da lohun mo, ko ni fowo ranse si mo. Wani, ko ma da lohun mo o. Good evening, Olalati Airport. Wani, owo ama tini gbangban wepe esu fe lo omokunrin ohun lati dale eru ni o ko block number ko si menu ninu okan re pe ohun oni ni nkan kan se pelu omokunrin ohun mo ola lati airport hello e kale o